Ai tsutsumile kongoma le magodi ya ramba madu a tivaka ngopfu ra Colonel Mhlongo ka albumu ra Mama Zalam loko ku hina machangane ina nga sungula swona swivulaka leswaku van'wana va fanele ku va landzela le ndzhaku na vona va endla ntirho lowo ku sa se va sungulile van'wana sika ku ngurangura tani mayimbele ya Mr. Nhlongo kumbe Nhlongo se Nhlongo lwi. Las 5 horas y 28.

seka kongorangora joane na wana zabelana o ya kone ya tire ko sa skulu ka sona e ku vote hita kunene o landza unwana na unwana ntiro ungabe u vilekisa swako sa loko u vilekisa munwana na enda u vilekisa aunga ta vanersima na 5:31 minuto jova sheva va shiva ta ma shela jambo va kongwata ku va a doropa ra tete a ta va rona ri nga tshuka ka ri ku pfumela ku tlula nkoma madoropa ya tiko ka siku ra namuntlha i 36 grau centigrados ku ta landzela doropa ra Beira 33, Kilimana Pemba 32, Nampula 31, Vilankulu 30, Enyambane na Chimoio 29, Nchayinchayi 27, Maputo na Lixinga i madoropa ma nga ta tshuka ka mapepela ku tlula nkoma madoropa ya tiko hi xipimo xa 24 graus centígrados. Hi emahlweni ku va hi pangalatana kongoma kusi swinene ya 5:40 minutos hi nkarhi hi nga ta tsundzuxanaka letiveleka siku ri fana namuntlha ka malembe tolo kola ka matimu ya siku. U nga rindzeli ku va u tholiwa kambe tidyondzisi ni ku va u tihita swinene ku va u dyondza a ntirho wa mavoko. Mundzuka siku ta ku pfuna, mundzuka siku ta ku fambisa matiko yo tala na u le karhi u landza ntirho lowo. Lweyi a baka vunanga lebyi i Felix Jackson.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: weno karitawu la mina la swibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lwe infermera a taku a hi mu vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Um gachave, estava gelo.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em

0: lishilema ungami shashifunza nkulu Maputu umahlaiwa Veronica Sidumu Brigada Central ya Frelimo namuntla ifushala shifunza shaka ngwamba zenikali yenze la muno masiku lili yenjaka ashifunza nkulu Maputu lienzo la ntlawa lowu ashifunza nkulu Maputu likongoma kupalusha makungu maboyiweke ka nhlengeletano yi landziweke hi bandla leli tolo Brigada leli lipfuxele xifundza xa Kamanyisa na lirhangeliweke hi Raimundo Diomba loyi nkameni wa kona a tsotsiheke xitshungu ku va xi nga tinghenisele ka madzolonga hikwalaho ka swikarhato swi vonekaka ka masiku lawo gamu a nga ku tlakuka ka mali ya nxavo wa phalafeni ni ku kala ka lona ka tindhawu ta ku hambanahambana vurhangeli bya posto administrative ya Risan Garcia xifundzeni xa ka Nwamba byi vilela ku tlula 10 milions ya timetikali a ku va ku akiwa xitirho xa vuyaveli bya mati ma nga pfunaka 10,000,000 lavahanyi va xidorobana lexi ku vulavuliwa hi vahanyi va malokalidade ya Risan Garcia ni xankulu lava ka nkarhi wa sweswi va tlhanganaka ni swikarhato a ku kumeni ka mati murhangeli wa posto administrative ya Risan Garcia a tlhamuxeni leswaku endhawini leyi ku ni nhlaya ku ringana 62% ya vanhu va nga ni mati ka lava 18,500 va hanyaka le gaxa Euclides Zavala a tlhamuxeni leswaku ku pfumaleka loku ka mati ku tlula mpimo hikwalaho ka ku engeteleka ka nhlayo ya vanhu endhawini liyana mhaka yentsaka ku va swi nga koteki ku eneta vanhu hinkwavo ka muganga luwana Kompani ya Caminhos de Ferro de Moçambique a nga leyi hanyalaka ta ntleketlo xitimela yi tsotsiya xitshungu ku va xi nga chuweli switimela loko xi endza enkongometweni na ku va xi nga veki mhangwini vutomi bya xona. Ntsatsi wa Sefemi u humelela hikwalaka ku vonaka vanhu ka masiku lawo gamu va chuwelaka switimela hikwalaka ku va va nga lavi ku hakela a mali ya ntleketlo. Tani hi ku vula ka kompani leyi vatleketliwa lava loko va le xitichini va nyima kule ka van'wana a ku va va nga tiviwi swa ku va lava ku khandziya xitimela se ndzhaku va chuwela loko xi suka murhangeli wa tatinqunga ni mintirho ya CFM Adelio Dias a vundzisa leswaku a swi twisiseki ku va vanhu va endla hi ndlela leyi hikuva ndzeni ka xitimela ku ni tindhawu tinyingi ta ku va nga tshama kona ka masiku lawo gamu ntleketlo hi xitimela ka madoropa ya Maputu Matola doropanini xa Bowani na Marakwen u laveteliwa ngopfu hikwalaho ka ku kala ka mimovha ya ntleketlo wa xitshungu mhaka yi vangiwaka hi ku pfumaleka ka maphalafeni lomu tikweni hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka a Medio Oriente ku vula leswaku nhlayo ya vanhu va tleketliwaka hi siku yi tlakukile lana yi sukaka ka 20,000 ku ya ka 27,000 wa vona kambe na 25 komponi leyi yi vula leswaku yi ni ntamu wa ku tleketla vanhu lava hi tindlela tinene vahanyi va ntsindza wa xifundza xa ka Nwamba ku nga le khale va ta va ni xitarato xintshwa hikwalaho ka ku simekiwa tolo ka ribye la ku sungula a ku va ku akiwa xitarato xa kusukela a N4 ku ya a xitichini xa Caminhos de Ferro ntirho wu fambisiweke hi mixadori wa xifundza xa ka Nwamba Carlos Musanyani yentelelo na Fernando Sidumo
1: loko a vulavula nkarhini wa kona Carlos Musanyani a titwi leswaku mintirho leyi yi humelele kwala ka ku tinyiketela ka murhangeli wa tiko Daniel Chapo enkongomeni wo ku yantswisa ematshamela ya mafambela ya vanhu ni mindzwalo hi switarato swo hambanahambana nakona Carlos Musanyani a titwisa leswaku hikwalaka kwa xitarato lexi swi ta koteka a ku va vanhu ni mimovha va famba hi tindlela tinene ngopfungopfu loko va hundzelaya a simitela la Resano Garcia
0: Fernando Sidumo ni ku simekiwa ka ribye la ku sungula a ku va ku akiwa xitarato ka Nwamba xi sukelaha ka xitaratwini xa nhlayo ya vumune ku ya a xitichini xa Caminhos de Ferro. Le doropeni la Durban tikweni la Afrika-Dzonga ku pfaliwa vukombisi byikulu bya vuvhakachi a nga feira du turismo ntirho wu sunguleke musumbuluko a hundzeke. Yentelelo na Eduardo Figurão.
2: Ku fambene eka masiku lawa makumambiri ya matiko na mambiri ya Afrika lama kumekaka eka ntirho lowu makarhi na mavulavula ta vuvhakachi eka matiko yavo. Mozambique i liyin'we ka makumambiri ya matiko na mambiri lama kumekaka eka ntirho lowu. ni nga tivisa kwa handi ka xifundzankulu Maputo Mozambique ha kombisiwile swifundzankulu swa Gaza na Inyembane na hambi amintirho ya makhwati mahotele ni tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko la Mozambique.
0: Eduardo Figurão ni ku pfaliwa ka vukombisi byikulu bya vuvhakachi le dorobeni la Durban tikweni la Afrika-Dzonga ntirho u sunguleke amusumbuluko a hundzeke. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputo.

0: 9 horas e 6 minutos, como se não é, Verónica, se tu me vou escutar, vou ter com bisama um gamicho, zenica, quingreca, maputo, e a machuendo que é panglata não é na minha city, que agora, rogamo, rechen que é singular que é em caro a 4 horas e 44 minutos, lhe mentiro e a rádio Moçambique, em sur, provincial de Maputo, e entra lá que lhe mentiro agora, se lhe achou, em caro que vai com malete.
1: Kungalikhali wasungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 ungasali ndzhaku
2: Phatima
3: Ngoyini se gweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish se iwa yini kambe maseve hikuse hi lawa ya mati a swi le ka mati maseve Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
4: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
3: Masevi. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulavaka kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
4: So swi tihuku ni zwitsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
3: Hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
4: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
3: ixi hi swoleswo u bikona langusa loko lixa ku lumu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini Sila hinkwayo yikuswe yivangela mavabyi.
4: Shona kumwani khomaku haikutivi.
3: Xihundla xikulu ikuva hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho akuva switsongwa tsongwani swinga hivangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleso hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona kungani COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-821. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nanwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima ya wena ya uchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhla ya 318.
4: Phatima.

0: 9:38 minutos xi lendzaku mabele ya Mustafa loko a ku hayilaki tsheke swi vulaka leswaku a rhandza tsheke rhandza magumba swinyingi leswi xaxametelaka laha kambe ndzeni ka gingirika Maputo kunene Veronica Stomo se a kola ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka na wena rixile Veronica Stomo moyini mi ngisi tala ku twa leswaku vutomi bya yini
1: Nishile Davinci Timani, Nishile Mwingiseti wa Inso Provincial de Maputo, Inai, Nishile Kashe, Ikola Kuwa, Ita Pangalatana na wana Mwingiseti, Iva, Iku Nika Mahungu, Mailanile Shwente Kaka, Ati Nda Utako Ambana Ambana, Dash Funzanku Maputo.
0: Isona, yekensa loko vutomi byi ri kona na yena swi xitano hi tsaka ngopfu ni n'wi yingiseti wa tsaka loko a tiva leswaku hayi kona Veronica Stomo ri muxele khwatsi ku va kota ku va longoloka na yena hi tisela leti tumelelaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ka miganga ku hambanahambana
1: Swona David Ntimani mun'we ka mahungu lawa hi nga ta ma tisa ka xiyenge lexi mayelana ni nhlengeletano leyi landziweke xifundzeni xa Matutwini na yi landziwe hi ndzawulo hi hanyelaka ta timpfunga lana ku nga vekisiwa ta ku hambanahambana telanaka ni ku va lomu ka maradio ma kumekaka migangeni kumbe maradio xicommunitari ku tirhisiwa nakona switirho swa ximanguva lawa kutani ku va swi simekiwa hi xiyimo xa tiko ku laveka mali ya ku ringana 9 million ya ximerika ku va ku simekiwa michini leyi nga ta tirhisiwaka ka mimiti leyi ya ta vuhaxi i xiyimo xa tiko i mahungu ma taka na Stelmanis.

0: a hi hlaya leswaku mahungu lama nga ta pfulaka xiyenge lexi mayelana ni mali leyi lavekaka ku va ku simekiwa switirho swa ximanguvana lawa swi nga ta tirhisiwa ka lomu ka mimiti ya ta vuhandzi emugangeni. Mahungu ma tisiwa hi Stanley Mandela.
1: Ka 590 milioni wa timetikale akuba kusimekiwa a switirho swa ximanguvana lawa ka swifundza hinkwaswo swa swifundza nkulu swa tiko ra hina. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va kutsongo-kutsongo ku ya kusimekiwa vutirhisi bya swibye swa ximanguvana lawa emigangeni ya ku hambanahambana ya tiko, lomu ku tirhisiwaka maradio komunitaria ni swin'wana switirho swa ha ta simekiwaka ka swifundza swin'wana swa tiko ra Mozambique. Mali ya 9 milioni ya madolara ya ximerika yi huma nkwameni wa Banku Mundial, loyi a seketelaka a makungu lawa ya ku va tiko ri ya ri kula ka vutirhisi bya mathekinolojiya kumbe mintirho ya ximanguvana lawa. Mahungu lama byeliwe Radio Msambiki wa unharhu lweyi a Ponta Dor xifundzeni xa Matutwini hi murhangeri wa xiyenge xa ta vutirhisi bya swibye swa ximanguvana lawa ka ndzawulo ya ta tinqunga ni ta mintirho ya ximanguvana lawa hi xiyimo xa tiko, Yvonne Muosha.
2: Temos também em vista cerca de 20 milhões de euros que estão a ser discutidos com a União Europeia e o governo italiano, que também vai garantir esta injeção. Então é uma série de valores que estamos à procura para garantir que todos os distritos possam ter. Cada um dos CMCs custa pelo menos 11 milhões de meticais, o que significa que para os distritos que ainda faltam precisamos ainda de uma elevada soma. É importante frisar que os centros multimídias comunitários, quando estão completos, contêm uma rádio comunitária e um telecentro, bem como um espaço público. Para a inclusão digital, a parte mais importante é o telecentro.
1: Muosha, a vula-vula que famene can cupula can tiro a cupiciwa catin sarita ma rádio comunitária ni tinguana le tingata famisaka avu palu xidra mintirho ya ximanguvana lawa hi xiyimo xa swifundza swa swifundzankulu swa tiko. Ntirho lowu fambisiweke a Ponta Douro na wu rhangeliwe hi mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Xibongesi.
3: Queremos por isso lembrar aos coordenadores e gestores aqui presentes que vocês são os nossos agentes de transformação digital nas comunidades onde se encontram. Cada um de vocês, onde estiver, quando estão neste centro, carrega convosco a grande responsabilidade. A transformação digital desse país depende, em grande medida, de vocês que estão aqui presentes.
1: Ntirho lowu fambisiwaka hi masiku manharhu a Ponta Douro wu gamaka hi wa wuntlhanu lweyi wu ni makungu ya ku va wu tlharihisa a varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa ta ximanguvana lawa a ku va ndzhaku ka ntirho lowu voho va ya hangalasa mahungu lawa ni vutlhari lebyi va byi wokeke masiku lawa emigangeni lomu va kumekaka kona.
0: Mambo Stanley Manyisa ku hi nyika mahungu mayelana ni mintirho leyi landziwaka hi mfumo ku va ku pfuxeteliwa mintirho ya ta vuhaxi lomu maradio komunitaria xilana ku lavaka ku va ku ngheniseriwa na kona switirho swa ximanguva lawa leswi nga ta pfunaka ku va ku tlhavukanyisiwa a mintirho ya vuhaxi. Na ku endleka leswo le ka N'wamba, mfumo wa xifundza xa ka N'wamba wu ni mali ya ku ringana 5 milioni ya timetikale ku va ku seketeliwa a makungu ya lavantshwa ku va tisungulela a mintirho ya mavoko. Mahungu lama ta na Fernando Sito.
4: Xifundza xa ka N'wamba xi tivisa a ku va xi ni mali yi tlulaka a 5 milioni va timetikale a ku va ku seketeliwa emakungu ya lavantshwa lama nga ta pasisiwaka a lembe leri machiwaka Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL. Ka xiyenge lexa vumbirhi ku yimeriwa a ku va ku seketeriwa exipimo xa 78 wa maphurojeto ya mintirho ya lavantshwa. Matshamelo ma kombisaka eku patsa ka mbirhi ka lawa ma seketeriweke elembe leri hundzeke, laha ku humesiweke mali fikaka 2,900,000 wa timetikale. Murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyane hi lweyi a tsatsiyeke lavantshwa a ku va kusukela sweswi ku ya fika siku la 15 ka Junyu a taka va heleketa emaphurojeto ya vona ka ntlawa u lulamisiweke a ku va u ma vonelela.
5: Todos os jovens, todos os papás, todas as mamães que estão dentro dos critérios que hão de ser fixados no posto, na localidade e noutros locais, podem começar a preparar e submeter os projetos. Nós recebemos a comunicação de que vamos ter no distrito de Moamba cerca de 5 milhões e 440 mil meticais para financiar. Significa, se financiamos com 2 milhões e 900, financiamos 39, então não há dúvidas de que pelo menos vamos duplicar os financiamentos, duplicar a alegria, duplicar a emoção do nosso jovem no distrito, da nossa mamã no distrito, do nosso papá aqui no nosso distrito.
4: E Tlelinguane Carlos Musanyana, ele atatia que lavantra, akua vanga pumele, kavano, lava bafunaka, na ula le shwaku vanga shkota, akua vanga shwaku ama projeto yavu lavantra, mapasisiwa.
5: Não há chamada nenhuma de que me paga lá xixi para ter acesso ao financiamento. O financiamento tem regras claras e nós estamos a cumprir com as regras. Vamos evitar nhongas neste processo. Vamos denunciar os nhonguistas neste processo. Nós queremos que os dois processos de financiamento sejam processos limpos e processos que dignifiquem o nosso distrito e honrem o nosso presidente pela visão que teve de poder pôr dinheiro na mão do cidadão.
4: Kufumeneka utivisa ukumeka kama le ya 5 milhões wati medicale. Carlos Musanyane, ilwe atunzu shekela ababasati ngupu ngupu. Leswa kumurangili wati iku dane chapu. Masiku maunzeke wakutivisa akwakulini male ingata sekitelaka la ababasati ichuaka empodera. La abatatiaka akwana vona bakumeka inkinki. Akwa waya kumbisa makungu ya vona kwa matakota ekupasisiwa.
0: Mambo Fernando Sidumu ni mahungu ya kutsakisa swinene mayelana ka nikuva ku seketeliwa lavantshwa ku va va tisungulela mintirho ya mavoko laha ku nga ni mali ya ku ringana 5 milioni ya timitikali hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba.
6: Phela leswo swi komba nhluvuko a loko majani tintumbi ma yamukela timali letiya ma va ma yi tirhisa tanihi laha swi fanelekaka kona, leswi kombisa leswaku hayi kona se hi hluvukile.
0: Ikunene kuva muntshwa hi yena a languteliwaka swa ku namuntlha ni mundzuku hi yena nga ta yisa mahlweni ku va a tamela tiko, kutani loko a tiva ku endla xan'wanchumu i xin'wana lexi tsakisaka ka makungu laha leswaku i va seketela lavantshwa ku va ti sungulela mintirho ya mavoko
6: hi swo va va va thola van'wana kambe majani tintombi mu fanele ku va mu yi tirhisa tindlela tinene mali liya, hi fanele ku va mu yi teka se ma endla swin'wanyana swo ka swi nga hi fanele va tsatsiya
0: ku ni disvide application
6: exactamente
0: se nghenaka manike hi nghenaka a swa ha laveka manike u ta xava hi mali ukuru
6: i ntiyiso na ku a fanele a swi twisisa le muntshwa swa ku loko a amukelile kumbe hi 50,000 metikaja a va xavisa kumbe hi siku ku nghena 1,000 metikaja hi mali ya yena hinkwayo liya a yena yitsongo ngopfu swinene swi lava yena laha i 20 metikaja a va ka leyi a yi xavisaka siku ni siku se nga fanele ku va a vo tivona na sani mali ya yinyingi ya ku va na a nga kota ku va se a xavetela swilo swa ku a swi yelani ni ntirho lowu makungu lawa ma baleke lawa a za yi kuma a yi amukela mali liya
0: hi swona na wo majaka kusani swimalani se a lava va le ku ni mantharinya phe va hlaya yini wa ku mantharinya
6: hansi khangani swi twa kumbexana tintombi i timbuya kumbe swa ku yini
0: ngi tintombi letiya ta ku rhandza swilo deposit ni tota ku rhandza swilo va ti nyiki mavito na swona va leyi va ma rhandza
6: hi swona na 9:49 kambe man'wana mahungu ma lulamiseke ku va hi kota ku va hi ma fikisa ka muyingiseti wa hina loyi a nga karhi a pangalatana mintirho ya hina. Wa yi tiva mhaka ku a mintirho ya hina a yi twilani ntsena a xifundzankulu Maputsu nakona yo twiwa ntsena lomu tikweni ni handle ka matiko hambi hikuva a mintirho ya hina yi wela ni malwandle.
0: I ntiyiso leyo ya tshika hi foneliwa njhe hambi hi maxaka lama nga Afrika-Dzonga van'wani va hala mahiambalo ntukulu ku twika rado sweswo swi hi nyika matimba swo kasi a yi gameli kola yi famba
6: ya fikakuva a siku rin'wana ni te ni ku ila na va ni komba swa ku hakha wa mi vona loyi a kumeka Alemanya a karhi a yingiseta mintirho ya hina so a rhandza nongoloko lowu ni titwe na ni tsaka ngopfu hikuva ni tiva leswaku mintirho ya hina i famba ya fika kule swinene
0: swoleswo swi ni lisima ngopfu hi mkhuva wolowo na hina wu hi zamaka ku va hi kumani mahungu lama sukelaka matiko man'wana hi xifaniso tiko laha Afrika-Dzonga ni nkama hinkwayo. Edward Figuran wa hi tisela mahungu namuntlha tandzawu mayelanaka ni ku pfaliwa ka feyira leyi landzisiweke la ta vuvhakachi ni sunguleke hi musumbuluko.
7: Namuntlha lomu dorobeni la Durban ku pfaliwa a feyira la xiyenge xa vuvhakachi leyi nga karhi ri endliwe kusukela musumbunuko lweyi a hundzeke. Ku fambeni eka masiku lawa, 20 ya matiko na 2 ya Afrika lama kumekaka eka ntirho lowu ma karhi na mavulavula hi ta vuvhakachi eka matiko yavo. Mozambique hi lin'we ka 20 ya matiko na 2 lama kumekaka eka ntirho lowu. Hi ku landza a hi ngangeleni mabulo hi veke na wona na Obadias Feliciano Sabino loyi a kombisaka xifundzankulu xa ka Maputsu.
8: No, hi tlangela hi ntamu ka ndzima leyi nga ka yona hileswaku leno hi teke kona a hi ndaba ka dizo loyi nga ka wona. Hi tisa ku va hi ta kumbikisa hinkwaswo leswi hina hi nga na swona le ka hina ka xifundzankulu Maputo ku kotisa a maatrativu ya vatourista leswaku lava nga buyaka va nga va tshama kwini, va nga kuma yini, va nga vona yini. Hi tlhela tambena hi ta kombisa leswaku i ncini hi nga na swona le ka Maputo, xifundzankulu ka Maputo, leswaku a tiko ka hinkwavo lava nga taka va nga swi kota ku ya va ta swi va nga tlanga endzeni ka swona. Hi vulavula timhaka ta lwandle, hi vulavulela ka Park National ya Maputo, hi vulavula nakona hi Marakwene, hi vulavula hi Namahasa, hi vulavula hinkwako lomu kona ku nga ni swilo leswi tsakisaka hina vanhu va ku ve hi nga tshamaka swona.
7: Ku ya fika ku mikama leyi ma fikeliwa hi vanhu va mikongomaka va ta bula na n'wina mayelana ni leswi hlayaka swona sweswo.
8: Hinkwaswo leswi ni nga swi vulavula masiku ndzhaku swi sindzisile ku ve hi nga hamba a mitlhangano ni hinkwavo laha nakona va nge mitlhangano ya online, a mitlhangano leyi loko yi hambile va kona lava teke a ku ve va ta tlhangana na hina, hi na vona nchumu wa vona vanhu va nga tlasa hi bula na vona na va ta lava ku ta swaku va nga fikisa kwini ka tiko la hina ka xifundzankulu Maputo, i ncini va nga swi kumaka ku kona laha nakona hi nga va komba vimenyana leswaku va nga boha va ta tlanga kona a Ponta d'Oro, va nga tlanga ka hinkwavo mapona hi nga na vona a kusukela a xifundzankulu a Maputo ku ya fika hateka Marakwene nakona kumbe hi va kumbile leswaku va nga tlanga va nga khaluta hi kona va ya fika ka Manyisa ku va nga tlanga kona.
7: Kutani swi na ntikelo ku va xifundzankulu Maputo xi kumeka ka mintirho yo fana ni leyi.
8: A ku fanele leswi swona hi swi koteke ka ntshima loyi hi nga ka yona kati leyi hi swi kotile ku va hi teka ni munisipi wa Marakwena ku ve a vuya haleni swi hlaya swaku hinkwaswo leswi kumbisa a lisima ka ntlawa lowu hi hlanganeke ya wona hileswi na hina hi kumbikisa swaku a va buhi va boya ka xifundzankulu ka Maputsu leswaku va nga swi kota a ku ve va ta hamba ma-investiment ku ya ka tiyindlu leti tona ti fambelaka ni tourism hinkwaswo leswi swi endleka hikwalaho ka ntlawa wo fana ni lowu.
7: Mabulo na Obadias Feliciano Sabino mayelana no kumeka ka xifundzankulu Maputo eka feyira la ku vulavula hi ta vuvhakachi leyi namuntlha leyi gamaka haleno a dorobeni la le Durban. Ni nga tivisa ku handle ka xifundzankulu Maputo, Mozambique a ha kombisiwile hi swifundzankulu swa Gaza na Inyembane na hambi a mintirho ya makhwati, mahotele ni tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko la Mozambique. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figura.
6: Inkomu swinene Eduardo Figura a hi tisele mahungu ya ku tsakisa hikusa loko tiko ra hina ri katsa ni man'wana ka mafayiri ya ku fana ni lawo swi ni risima swi kombekisa leswaku tiko ra hina ri risima ngopfu nakona xi kona xo karhi lexi ri xi endlaka nkongometini wa ku va ri kombekisa a nhluvuko ni ku va ku tlakuxiwa a mahanyelo manene a Mozambique.
0: Swoleswo swi ta endla ku va van'wani va ta pfula tikomponi hi ku pfula tikomponi na loko tiko li kuma xa n'wanchumu na vo vanhu vana va tiko va kuma ku thoriwa
6: a mintirho
0: swa lisima ngopfu ku va Mozambique xifundzankulu Maputo xi tiveka ka matiko man'wana.
6: Hi swona a nkarhi se u tsutsumile Veronica Sidomo Mingiseti xiyenge lexi xi sunguleke nkarhi wa 4:44 xiyenge lexi kotlanaka ni ku va yena kona igemeta ni gingirika Maputo xigemeta kola loko a ni ta ma hlayisa hi tlhave swin'we ka min'wana minongoloko ni mintirho ku ya ndlela ka yona ya Radio Mozambique. Veronica Sidomo
0: na tin'wana.
6: Bye bye.
0: Ciao.

0: Bino yalambilu langa nanzili wene Nigigi se kamini kuvana ye wene
1: Shilo shambila
0: Yemana chigogo Oze kama kole mbibwe ni kako awu pagungo ye wene Yemana chigogo Wase kama koli mbili ni koko au fagungu nipine Loko pagingi Ugo pagingi
1: Naliti mbili ni kakwa
0: Loko pagingi Ugo pagingi
1: Naliti mbili ni kakwa

0: ka famba hinkwawo lowo swoswi hi ni projeto hi nga luhumba ni hinkwavo lava vanghani va hina va tisanaku ta mati para va kota ku hi vona swaku hi nga swihlusaka njhani hi ya mavonelo hi lava ku hi koka mati hi matratara hi ma khupukisa gangeni hi gama hi ma ehlisa hi leswi hi ximadyi va ku i gravitat hi vona swaku 11,000 hi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani gaxa ntsindza maji hi laka timali i prematura timali swa ku xa ti pfaliwile ku ri ku ni leswi ha koleliwaka maji vona swaku 10,000,000 timetikazi para hi kota ku u rehabilitara hi tlhela hi kulisa sisitema hi nga ve na hi tsakile
1: marito ya murhangeri wa xikanekisi xa Risano Garcia ka n'wamba Euclid Zavala loko a vulavula hi ku laveka ka mali leyi fikaka ka 10,000,000 wa timetical leyi a ku va ku yakiwa exibya xa vuyaveli bya mati laha ku nga ta pfunekaka enhlayo yo fikaka 11,000,000 wa vahanyi va muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu.
2: Vaxaniseka vaakitiko va gaxa hikwalaho ka mati ya ku phuzeka. Vurhangeli bya xikanekiso lexiyana bya chivirika ku lavetela mali leswaku va ku ta simekiwa switirhi swinene swa vuyaveli bya mati ya ku phuzeka. Kasi Fernand Sidom, mfumo wa xifundzha xa ka n'wamba wu ni mali ya ku fika 5,000,000 wa timetikali i mali leyi nga ta pfunaka vantshwa hikwalaho ka manongoso ya vona. Nakona Fernand Sidom hi tiva leswaku mali leyi ya 5,000,000 yi nga ni mfumo wa xifundzha xa ka n'wamba i ya Fidel.
1: Xifundzha xa ka n'wamba xi tivisa a ku va xi le ni mali leyi yi tlulaka a 5,000,000 wa timetikali a ku va ku seketeriwa emakungu ya lavantshwa lama nga ta pasisiwaka a lembe leri machiwaka Fundo de Desenvolvimento Economico Local Fidel. Ka xiyenge lexa vumbirhi ku yimeriwa a ku va ku seketeriwa exipimo xa 78 wa maphurojeto ya mintirho ya lavantshwa matshamelo ma kombisaka eku patsaha kambirhi ka lawa ma seketeriweke elembe leri hundzeke laha ku humesiweke mali leyi fikaka 2,900,000 wa timetikale. Murhangeri wa xifundzha xa ka n'wamba Carlos Musanyane hi lweyi a tsatsiyeke lavantshwa a ku va kusukela sweswi ku ya fika siku la 15 ka Junyu a taka va heleketa emaphurojeto ya vona ka ntlawa u lulamisiweke a ku va u ma vonelela.
3: Todos os jovens, todos os papás, todas as mamás que estão dentro dos critérios que hão de ser fixados no posto, na localidade e noutros locais, podem começar a preparar e submeter os projetos. Nós recebemos a comunicação de que vamos ter no distrito de Moamba cerca de 5,440,000 meticais para financiar. Significa, se financiamos com 2,900,000, financiamos 39, então não há dúvidas de que pelo menos vamos duplicar os financiamentos, duplicar a alegria, duplicar a emoção do nosso jovem no distrito, da nossa mamã no distrito, do nosso papá aqui no nosso distrito.
1: Hi tlhelin'wana Carlos Musanyana hi loyi a tsatsiyeke lavantshwa a ku va va nga pfumeli ka vanhu lava va pfunaka na vula leswaku va nga swi kota a ku va va endla leswaku a maphurojeto ya vo lavantshwa ma pasisiwa.
3: Na wa chamada nenhuma de que me paga lá xixi para ter acesso ao financiamento. O financiamento tem regras claras e nós estamos a cumprir com as regras. Vamos evitar nhongas neste processo. Vamos denunciar os nhonguistas neste processo. Nós queremos que os dois processos de financiamento sejam processos limpos e processos que dignifiquem o nosso distrito e honrem o nosso presidente pela visão que teve de poder pôr dinheiro na mão do cidadão.
1: Ku fambeni ka ku tivisa eku kumeka ka mali ya 5,000,000 wa timetikali Carlos Musanyane hi loyi a tsundzuxeke lava vavasati ngopfungopfu leswaku murhangeri wa tiko Daniel Chapo masiku ma hundzeke wa ku tivisa a ku va ku ri ni mali yi nga ta seketelaka lava vavasati yi chiwaka empodera laha a va tsatsiyaka a ku va na vona va kumeka hi nkhinkhi a ku va va ya kombisa emakungu ya vona ku va ma ta kota eku pasisiwa.
2: Kani mambo Fernando Sidumi suka ka n'wamba hi nghena le ndoropini ra ka Matsolo Mthomo u fikele xitrato xa strada circular de Maputo hi leswaku ku sungule mintirho ya ku yakisiwa xinyuwana ka xitrato lexa circular ni ku va ku yakisiwa swibuluhatana leswi swi kumekaka ku fambeni ka xitrato lexiyana i ntirho lowu Veronica Sidumi u tameliweke hi Revimo.
4: Komponi anyalaka kuvonelela matshamela ya xitaratu xa circular angari vimu

0: wo munhu lweyi yi sungule mintirho ya ku yakisa switarati ni mabuluwa ka tindhawu ta ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku vekisiwa mafambela manene ya vanhu ni mindzwalo. Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tiboha ka komponi leyi a ku vekisa matshamela manene ku va vachayeli va mimovha va famba hi tindlela tinene ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana henhla ka switarati swa ku tshamiseka. I ntirho wu pfalaka xiyenge xa mintirho yi vekisiweke ku va yi landziwa hi mpfhuka wa malembe manharhu wu kongomaka a ku vekisa mafambela manene ya vachayeli va mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lana xifundzankulu Maputo, mintirho leyi yi ta tshimamisiwa ngopfu ka xitarati xa nhlayo ya 204 ka miganga ya Matolagar, Zimpetu ni xifundzeni xa Marakweni, lana handle ka switarati ku nga ta pfuxeleliwaka na kona a buluwa la ka Makaneta ka xitarati xa nhlayo ya 804. A ku va ku landziwa mintirho leyi ku ta tirhisiwa mali ya ku fika 8 millions ya timetikali. Murhangeli wa xiyenge xa vuyaki bya switarati ni mabuluwa ka komponi ya Revimu Basilio Muzunga a hlamuxele leswaku ku fambeni ka mintirho leyi ku ta vekiwa swikombiso leswi nga ta pfunaka vafambisi va mimovha a ku va tivonela ku va ku nga vangeki timhangu. Hi tlhelo lin'wani, Basilio Muzunga a tsatsiya vafambisi va mimovha ni xitshungu hinkwaxo a ku va xiveni ku lehisa mbilu xi va xi hlonipha swileleto hinkwaswo xi nga ta nyikiwaka hi komponi leyi ku va mintirho leyi yi famba hi tindlela tinene.
1: Mukazi specifico di timara kwene donde começamos esta operação, nós já temos até a sinalização, aquela sinalização de pisca-pisca. Então, eles têm que respeitar. Portanto, todos temos pressa de chegarmos ao destino. Mas, enquanto as obras decorrerem, nós apelamos máximo respeito por aquela sinalização. Só o facto de respeitar a sinalização, já temos garantia de segurança para a brigada que está no terreno.
0: Mintirho ya ku yakisa switarati ni mabuluwa ka xitarati xa circular yi landziwaka hi komponi ya Revimu yi ta gama hi 30 ka Junyo wa lembe hi nga ka lona.
2: Kadimam Veronica Sidomu loko yi nghena ka ta mitlanga ku tiyisa miri namuntlha ya suka vhutu edorobeni la Rabat tikweni la Marrocos, Mozambique wa bela namuntlha na Tanzania i ntlangu wa ku pfula jornada la ku sungula la CAN wu endliwaka tikweni la Marrocos la majaha ya hansi ka 17 wa malembe. Mozambique, Tanzania ntlangu wa ku pfula jornada leyi mphikisano lowu endliwaka lana hi vulile dorobeni la Rabat Marrocos. Xiyenge xa ta dyondzo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xa hlangana ni swikarhato a ku va xi kuma mali leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku fambisiwa ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona leyi nga yi ta endliwaka eNyambani a nga Festival National du Jogo Desportivo Scolares. Ku ta fika sweswi xiyenge xa ta dyondzo xo nga ni mali ya ku fika 3 millions wa timetikali ku ve ku laveka 14 millions a ku va ku fambisiwa ntlawa lowu nga ta kombekisaka Maputo Provincia ka majogo xikolaris ya eNyambani lembe leri. Murhangeli wa xiyenge xa ta mitlangu ka hubyana yi hanyelaka ta dyondzo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vona va karhi va tirha ku va va bula ni vanghana va xiyenge lexi xa ta dyondzo a ku va ku koteka ku kumeka mali ya ku fika 14 millions wa timetikali. Ku ta fika sweswi swi nga leswi vuleke vungani ntsena 3 milhões.
3: Estamos ainda nessa luta de encontrar parceiros.
4: Kutani hi kola ka nyimpiyo liya ku lwa ni ku zama ku lavetela vaseketeli leswaku hi ta pfuneka hi timali. Ku va ko lava se va hi hlamuleke va hi amukelaka tikomponi tiko lomu xifundzankulu Maputo ti hi pfulelaka swipfalo. Kambe mali leyi nga yi kuma ku ta fika sweswo a sina enela hi lava ku hi kongomisa ku xava mpahla ya ku va va ya mbala vatsongwana majela ya vo mavhakachela ya vo ni mavhiki manharhu lomu va nga ta tshamaka kona kutani maphalapfeni ni swilo swin'wana hinkwaswo leswi loko swi patsa swi ya fika lomu ka ma 14 million wa timetikali.
3: Então, combustível para deslocação, isso tudo dá por volta de 14 milhões.
2: Denise Elias, ah, vou lhe ler só com a confumaleca que tem maluco, vai chegar na cana cona, com o sinzice lhe só com a encamalove que sou e com a cutlavuca em sua batangue, o pumbeca, a entende que tu o titinaro. Soshi, voto kumana lomu dolopendra kama tolo batlangi ispimu shaweti yungwenzena kusukela 20 ka julho lua ataka.
3: Mas antes desse estágio, está previsto...
4: Kambe nanga sina sungu na estágio leshi.
2: Imagamela yalonongono kwa mahungu wa emisor provincial di Maputo na ai vulabula ikolaka ku karateka kungana Shenge Shatan Johnzo akuva kukumeka male ya 14 milhões watimetika leswa kuva itapuna kuvakachaka xifundza nkulu lexi xiya kumeka tindlela tinene ka mphikisano kumbe ka mimphikisano ya mitlangu ya swikolo hi nga tendlaka ka xifundza nkulu inyambani.

0: Hoshukuvala mngani imaka mu.
1: Lana ninga kona la swaku ni ta ku yini ani swi tivi.
0: Ku honeke yini kambe karaleka hi swobia. Aisha ganga ndambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndambi phela ni shukuvalisaku. Karta unlanyezane la nwana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swaku ni ta ku yini ku sa phe masiku mafikile.
0: Ani ku swilo swa lisima swiku shukuvalisaka. Kasi karta unlanyezane. Huma ka swona leswi
1: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana anga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshuka kuma hama vabya ku hamba na hambana
0: wena ni ku landzelela minchumo
1: loko unga landzelela swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani Nambi ngezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swiro ndere ni tinwana ta lisima mngani.
0: Hey, tinyezani ta kona ti mahini kutala.
1: Phe nambi wena leswi unga tika leswi unga hi xiswona leswi. Kuni tinyezani u fanele ku vena u tlhaviwa. Loko unga hayi wena kumbe nwana miya kuma tinyezana leti. Hi mita ngeneliwa hi mavabyi. U lava leswi wena?
0: Nada weno. Phe nambi mina swa ku karita un likwini ani swi tivi. Nali lavetela nita ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu akuna mhaka yani xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.

0: ka Instituto de Linguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida Jizekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ku nga li khale wa sungula mpyhantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku.

0: Institute de Linguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve. Jogo a jogo, aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Bola no belo avô Clash Matsilo, aquele tem que escarregar campo. Aquele também é o Sungula, aquele também é o Umbiri. A Fulamela, aí a Machuene, aí a Machuene. Câmbio, o Gamo, um bom pepo, aí no Sintango.
3: O Nemo, o Cavacuzé, ele vai entrando no Sintango campo. O Assa, tem a Bela Canguana, o Antano, o Atiweti. A Tulela, um belo pepo.
2: Cassiana, entra aí, né?
3: Sato, um belo pepo. Um Wanangana, uma Catrine, um Chai, um pepo. O Assa, Tului. Aí entra o Combi, só que vem um Wanakarati, Ruma Sila, Yaku Suluka. Macambe Maningi, a Komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
3: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
2: Xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A karaya ngusa n'wana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Ku ni wa ka ma hi nga ni pfuna xana?
6: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela sweswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhatu.
5: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xipezi be.
6: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phe.
5: Hiyile kambe a va khomanga mavabyi.
6: Swi nga maheka swililana ka majela.
5: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
6: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
6: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana, u hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
7: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
8: Xavisa mabindu yako ikutirhisana na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko unavela kuxavisa mabindu yako, inga kupuna hi publicidade. Unga tipsetsi, ifonele 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-882. Ungatipsetsi, uta kuma humelelo ka swona.
9: Emissor provincial de Maputo.
10: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
11: Nan'waka ku titsalisa imahala.
10: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
11: Yendlela muti wexu wa kavuhaxu kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
12: Azumba nkweni.
13: Usukela musumbuluku kuya fika wa ntlhanu.
12: Hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.

0: wena hi zimbeke kona hlikanilo wa nyamuntlha kongomete ku va hi seketelana na wena hi pangalatana na wena ka nhlikanilo hi vulile na ha sungula leswaku nyamuntlha hi lulamisaka ku va hi ku kombisa mavonelo yo yenta lana hi nga ta ku tisela mabulu lawa hi veke na wona loko hi endzilile emuganga wa kambuva muganga wa kambuva wu kumekaka local dadi na ka makaneto exifundzeni xa marakweni i wun'we ka miganga leyi taleliweke hi mati ni tindhambi hikwalaho a hi yingiseni va yaki tiku loko va hi bulela va tlhela va hi byela leswi swi humeleleke masiku ya ku sangula ka lembe leli loko mati ma nghena loko ndhambi yi tala ka muganga lowuya wa ku rhandzeka hi le ka nongonoko mavonelo yo yenta lana nyamuntlha hi endzeleke a muganga wa kambuva a local dadi la ka makaneta muganga wa kambuva i wun'we ka leyi yi hlaseliweke hi ndhambi leyi xaniseke ku sanguleni ka lembe hi lani haleno a ku va hi bula ni vayaki tiku va muganga lowu wa kambuva a ku va va hi byela switsongo mayelano ni leswi swi humeleleke ni leswi swi xaniseke ku sanguleni ka lembe ha tiva leswaku hikwalaho ka ndhambi leyi vanyingi va kumeke na va suka emindyangwini ya vona va rhurheliwa ka tindhawu to karhi kambe a ku va hi tiva entelelo leswaku kasi i ncini swi humeleleke eka mbuva i ncini leswi xaniseke xitshungu eka mbuva hina ni xitshungu haleno vatshami va lomu ka mbuva lava va nga ta hi byela va tlhela va hi tshandzela leti ti humeleleke hi ta sungula hi papayi murhangeli hi kombela vito
1: Fernand Jean Mazaya Secretary Dubai Rude Mbuva
0: papayi Mazaya hi nga hi bulelanyana kutsongo hi vulavula hikwalaho ka xanisa leyi mu veke na yona lomu ka mbuva hi ntshimantshima kasi swini swi humeleleke mu swi tivisi ku yini leswaku se ha taleliwa lomu ka mbuva
1: hi swi twile porke loko mati ma ta ma sungula hi pati bya manyisa loko ma za ma tlhasa manyisa hi tekela ku swi tiva leswaku a mati na hinelani marakweni ni migangeni yezu ma hi hlasela la ka mbuva makaneta hobyana mathinana a mati lawa jaha ma vona leswaku ma kona kutani ku sungula ka swoleswo hi sungula ku va hi bana na ndleve a ku va hi tivisana leswaku hi va ni ku tivonela a ku va hi lavisa leswaku hi leswi mabuyaka hi ta tsutsumela kwihi a hi ku sungula manje a mati lawa ma hi superendere ngopfu hi ndlela ya leswaku a ntshaku ka malembe tindhambi a tile kona manje ti nga tlhasi a mimitini hi ku tala ka yona kutani hi va hi nga tsutsumeli ku ya kule kambe leswi endlile leswaku hi suka hi ntalo wa hina hi tlhandukela hala a hi zanga hi ya marakwini kumbe kwini kambe hi le kolomu ka mbuva kambe na hi chapela ka mimbangu mimbenyana hi lomu hi nga ha kumekela kona
0: u vula leswaku a mati ma mi kume hi xichuketa hikuva hi ntalo wa matolovele ku va ma tala lomu mintini lomu se lawa ma yo nghenisa ku yi a mo suka hi hansi a mo ta eka miganga yin'wani swi ma hi siku yini
1: a mati lawa a man'wana a ma duvuka ehansi a man'wana a ma duvuka ehansi na ku ni lawa ma taka ma nghene hi timbangu tibitri a man'wanyani ma nghene hi museli lowu nga pfuliwa ekhaleni ka wukulunyi na va encela leswaku para va hamba marigadiyo ha wone va pfula wa museli wo ya nghena na ndzeni manje hi ku famba ka tindhambi ta ntshaku va swi jule leswaku na va nga pfala va kuma leswaku a va ha swi kotanga ku pfala ate namuntlha leswi loko ma ha buya ma sungula ku va ma nghena ha kone a mikama leyi a ma ya jika hi mbangu luwa wa makaneta hala ma tlhela ma ta haleni ma swo swi ma buya ya hala ma tlhela ma buya ya hala ma tata divana kutani ma endle leswaku mati lawa ma hi kulela la mugangeni wa kambuva entawu loko ma endlise swoleswo na mbenyani na ma duvuka yahansi prisimbalimente khola hi nga kone laha a man'wana na ma nga si buya hi ku buya jampfi ma huma hi nonge mo bila kutani ku kota vito bya ka bila maxi ma gama ma ya ndlalaka ma tlhangana ni lama taka kutani swoleswo swi endle leswaku vhela hi zhuzela hala henhla hala ka miti ya vavindzamani lava va nga hala gangeni entawu hi lomu va nga hi amukelela kona vambenyani hikwalaho ka ku vona swaku mbangu lowu siguru ntawu hi tsutsumele kona
0: a tlhela ka xivutiso xa ku sungula hi vule leswaku lani hi lava ku kola mavonelo ya un'wana ni un'wana vatshami va lomu ka mbuva a ku va va hi byela leswi swi humeleleke lixile mama a vito
2: Olinda le Fred Cos
0: mama na Olinda loko hi tlhela ka xivutiso xa ku sungula u swi vone njhani mati lomu ka mbuva ma nghenise kwini
2: mati hi swi twile loko na wona ma ha sungula ku tala ka matiko lama nga handla ma sungula kona ka mathinani se va hi byela va hi fonela va ku se mati ma ngheni se hi vhela hi li preparadi ku tshamela ku va hi ta vona swaku hi ma vona ma famba njhani ku fana ni leswi hi nga ma vonisa swona hi doximile ja vhela mati ma ti ta tlhasa mati loko ma ngheni ma ngheni evusikwini loko ma ngheni evusikwini hi va hi pfuka hi ya hi ya hlambelela lava ja i mpfuki ma va nghenele hi ntamu hi va pfuna ku vhuzela michumu va veka gangeni kasi na hinawu loko hi ya hi ya vuya ma ti ta nghena kusa a ma ta mali makulu a ma fananga ni ya doximile a mali makulu ja hi tsutsumile ka mimiti yezu hi ya kumeka gangeni lava nga yaka gangeni va ya hi amukela hi va hi tshama hi kuma ku pfuneka hi le kona loko ma ta va ma tlhelile hi buyile maximatele ya wona a ma ta na ma tsutsuma na man'wana na maduvuka hi hansi na man'wana ma tsutsuma loko ma tlhasa la man'wana ja maduvuka halani fereni ja hi kota ku va ja hi rhurhela swo swi nga rhurhela hi vhela hi hlambelela ku ya a gangeni
0: wo ma nghenela wolawo ya mati mukhanga mu swi vona ka tindhambi tin'wana kumbe swo sungula ku va swi kutana
2: nada swa swoswi ma nga nghenisa xiswona wo sungula ku swi vona hi doximile ma nghenile propia mina mutini ka mina mina a ni tsutsumanga hi doximile mazinya muntla ka lawa ya swoswi ni tsutsumile ni ya tshama nhoveni ku a yindlu a yi talelile ni muti wa mi a wu talelile a vo phasa tihlampi la ndzeni ka muti wa mina na mina ni li gangeni
0: mama na ke lixile a vito
3: Cecilia Armando Mfumo
0: wena u swi vonise ku yini
3: a ndhambi yi hi suprenderile minchumu yinyingi yi honekelile nambe maxamba hina xa ku va hi hamba xona ku tlhasani namuntlha ni leswi nyaka swa honekelile ni kolomo makaya swa honekelile ku swin'wana ni swin'wanyana hi kalaka hi nga humeselanga swi sale swi honeka hi mati
0: se a mi swi kotanga ku va mi swi humesa hi kolaka ku ma ngheni hi xihatla i ntwini swi nga humelela kumbe mi pfumala sokoro
3: a sokoro hi byi pfumalile hi byi pfumali sokoro hinkwayo ku va hi rhwalela hi switsongoswitsongo na hi famba hi kombela lomu ku va ka na ku tlakukile mara hi ganya ku va hi ya kombela kona ku va hi ganya ku khensa kona
0: hikombo inkomo swinene hina vamamana haleno ni vapapayi lava hi bulaka na vona mayelano ni mhaka leyi ya ndhambi leyi xaniseke emugangeni lowu wa ka mbuva exifundzeni xa Marakwena loko alidadila ka Makaneta vamamana va hi tshandzela leswaku kasi mati ma nghenise ku yini a ve ni xanisa yikulu hi ni mamana mun'wanyani mama hi kombela vito
4: Regina Xavier Magaya
0: na mamana Magaya hi nga hi bulela kutsongo n'wina lomu ka mbuva mu swi vonise ku yini manghenela ya mati
4: hi swi vonise ku karhateka kambe hi ku va hi handle hi switwa swi twile hikuva loko mantimana a ngheneliwile hi swi twile leswaku mantimana xa ku talile mantimana para hina a ka ha likulu hi vhela hi swi vona swa ku laha na hi ni nge he salivhari so pudi hi tata kuma hi mati hi pfana hi swi vona swa ku vhala pena a nghena tingwini hi ruma ra xixi fanekelaka a ku talela a ku sala ka swa muti u nge swi koti ku swi kota hinkwaswo maxi hi zamile ku va hi rhwalela suselela hi ya beka ehenhla ka vavonramani lava va nga henhla hi va ha ya kumeka kona hi tshama kona hi unido hi sweka tinhlembe to tin'we hi da swin'we hi ekela swin'we a hi zanga hi tiva na mikhuva.

0: aba ite kama boti ale lwange ba tiku para ba kwa kota ko ba ba wetala la vanga yala kwa vandla ba dja kusuka venja kwa teko ama boti ala kami tile ya nyana la shikoku suni shikola la lanunga ite makanyo loko dja utema kanya mfa ho la kola nga konela mati mabe ba kula do jimira banga banga nchumu
1: Ndzi matshamela ngimba ngo wa xipfuni vona xipfuni xinene hambi mova loko hi fika la wendla ngi wa chufela se amatshamela ku va amati mazamatala hendlela leyo
0: mamana amati lawa amali makulu hi futhi amati lawa amali manyingi ku samati lawa maduvuka ange ya ku fama maku I amaduvuka le maduvuka le mabuya matata patrana ja amali makulu mati mamana a xipfuni hanchu mulexi a nga ha xivoni xipfuni lexi nambi ku kandretela la akunwana mpfunga yimi a honyuvela amatamale makulu
1: muyingisetiwa ku rhandzeka ndzeni ka mabulu lawa a ni noxe ni ni vatirhikulori haleno lava na vona ni nga ta va nyika a rito leswaku na vona va vula xo karhi ni ku va hi bula ni vatshami va lomu ka mbuva leswaku va hi tshandzela titsongo leti va ti voneke leti ti humeleleke hikwala ka ndhambi ene
2: aka kunene vazhandzi va vayingiseti mabulu lawa hi nga na wona namuntlha mayelana ni ku va hi tiva ka vatshami va haleno ka mbuva leswaku a ndhambi leyi va yi vonisi ku yini swi encisi ku yini va hanyisi ku yini va dyondzi yini hikola ka leswi va swi hanyeke masiku nthaku na hina mamana ku sungula hi kombela ka vito
3: Rabeka Rabeka Adrian Nkomana
2: mamana Rabeka swoswi ha ku yingela mamana loyi a hlayeke leswaku ankameli lowu mati ma nga tlhasa mi kotile ku ve ni mi zhuzhela ka mbangu lowu wa le henhla a mi yanga centro de accommodação kambe mi kumi mbangu wa ku ve ni mi ya tumbela kona hi mati lawa ku mbangu lowo kutani a ku nga na muti wa ka Bila wa ka Mondlani hinkwenu a mi tshama kun'we kutani a mi sweka kun'we a mi hanyisana kun'we mahanyela lomu a mi kumeka kona a ve wa
3: amahanyelo ya mbangu lowu mpfaka hale ka wona ngopfungopfu mina I kola ka muti lowu nga la henhla vanyingi va muganga lowu hinkwawo lowu hi nambe hi mati ya ku nwa a xihlova va pfuneka aka mina hikusa hi leswi mpfaka hinkwayo miti hinkwayo leyi ni tlhandzukele ku hala henhla za hi kota ku va yamukela hi kota ku va hi zhandzana a mati wona a mali manyingi swinene ma bohi ntamu masin'wini hi luze minchumu yinyingi kutani laha hi nga kona laha ma taleke kona mati nambe hi xaku ya ncana na xona hikusa nyaka loko ma sungulaka ku tshwa swoswi loko hi ku hafulamela hi dya ku beka swa ku beka kumbe swa nga timbowa kumbe tinyangana a mpfula na yona yi hi talela hi ntamu loko yimbela hinkwaswo swo tlhela swi talela la mat ja vhela kuna xakwenja xona kambe ke nka maholowo vhela la mata ma gama le agreje de padrinjen ka xikazi ka mati nkwako a wa ku handla vhela a hi sokorela a kota ku va a hi puna nambe hi kota ta hi kamba leswaku kumbe ka muganga lo hinga ka wona kumbe nga va boti kumbe havabya ka muganga lo hinga ka wona anga vanga kona kutani ni ku khensa loko kukulu loko mi swi kotile ka siku bya namuntlha mi swi kota ku va vhela mi ba mi tata tiva a ku hanya ka hinela ka mbuva i ku tlangela hi ntamu swinene ka siku bya namuntlha
2: mamana u hlayi leswaku a xihlovo a wu pfuna lava kutani a va tshama a kusuhi ni ka kwako u ti yingelisi kwini loko u vona leswaku ina u ni matimba ya ku ve ni u pfuna loyi a nga kusuhi na wena na ha xanisekile
3: ni ti vonana ni swi vona leswaku hi swi lulamile ku va hinkwayo hi hanya xikan'we hikusa hinkwavo va va le ka ku xaniseka ka kwale ku va pfumala mati swihlovo hinkwaswo a swi talelile nambe hi xigwedlo a xi talelile kutani ni fanele swi vona leswaku hinkwezo ni direto bya kuva a mati va kota ku pfuneka va hi buya ntshaku lava va buyeke na vona va ba va ta ta hi pfuna hi ku hamba va hi burisela mati hi mitorotoro va kota ku va va yavela xitshungu lexi mpaka va pfunisa lava mpaka va va tshamile hala mugangeni
2: hi ta madela mu yenxisa kwini
3: a madela hikuva ku tiphanda swo swi munhu mpfaka siki na swona endlwini hi leswi mpfaka hinkwaswo swi kota ku tlhanganiseka a ku va munhu ni munhu a kuma xa kuti a hi nga kumi xa ku va xi suka xa ku va xi hi buyisela swakudya a hi nga kumi boti bya ku ba kumbe pelemexi mati mpfaka magamela a kumbe byi nga ta ta yima mara byi kota ku va byi hi teka mara hi kota ku va hi tlhelela phexela va le marakweni hi kota ku va xa swakudya a swi nga li kona a hi zanga hi swi kumile leswi
2: hi swoleswo vazhandzi va vayingiseti hi yingeliki mamana loyi nakona handle ka ku va na yena a baleka wo mati lawa kumbe ndhambi leyi a swi kotile ku ve ni hi xihlovo lexi a fale na xona a kuta a pfuna a vatshami va lomu migangeni swoswi na mamana mun'wana vito
4: Gloria Julian Xivandza
2: mamana
4: Gloria Julian
2: mamana Gloria na wena u kumekile ka yimayima leya mpfula
4: mina mamana ni kumekeke ngopfu ku kota muyimeli wa tiko Shepherd Quarter Round Bayo
2: mu rhangeli u swi kotisi ku yini ku ve ni

0: ukhwavela xithungu xa muganga lolo swa ku xisuka
1: kan mambo mina swi nika zwatelile ku tisa muyimeli vhela maxi zame ndlela ya ku zani swikota ku va hinkwavo lahambe lavya va ndzeki va tshikisela va yala ku huma ndzeni ka mati a xikwembu xi ence ndlela leswaku va za va ni twisisa ni ku va ni tlhantuka na vona ka mbangu lomu hi mpfiki hi kombeli ku va hi tshama kona hi tlhela hi khensa ngopfu lava va nga swi kota ku va va dya mimbangu va yaka ka mbangu wa le henhla va va vhela va nga tshami a vesi buya va ta ta tshama maxi loko hi va vone leswaku hi dumeliwile hi kombela le ka vona va pfumelile ku hi twela wusiwana va hi pfulela swipfalo ku va hi nghena hi hlayiseka tindlwini ta ka kwavo kambe lexi xi nga kumeka kutani xi yencenge xo hi xi ku valisa a va hi kholaka ku kombela ka mfumo wa ka kwezu usa a mfumo a wu swi kotanga ku hi tsutsumela hi ni va ka mbuva na hi le xikazi ka mati ya makulu ngopfu swinene ya ku a hi ngingi ma vona kusukela ndiloko hi byaliwile hi kombelile ku va va hi pfuna nambe hi mati ya kunwa kusa ele nkama wa mumu maxi mati a hi nga makumi hi kombela leswaku va nga hi pfuna hi swakudya maxi a hi zanga hi swi vonile hi kombela ku va hi nga pfuniwa hi boti ku va kumbe hi nga kota ku wela na hini hi ya vhila ka swimalana swi switsongo hi nga na swona hi nga ya hamba xa wukazi kambe swi hi tsandza swoleswo swi va tsandza ku va va hi pfuna hi swona swoleswo kutani hi tlhangana ni swikazatu hi kombela leswaku hi nga pfuniwa hi vasawuti a ndlela yi kumekanga kambe hi gama hi tlhela hi khensa xikazi ka tiko ku se hi va ni papa yimun'we lweyi i nga yena a swi kotaka ku va a hi tsutsumela loko hi tlhangana ni swikazi swa tona dambudzeli usiku lweyi a tizelaka a tlhelo bya xipiritana hi yena a swi koteka ku va loko hi tlhasa a hi pfuna a mavabyi ma kota ma hangalaka
0: a loko khalela hi mavabyi mamana hi wani mavabyi lawa ma tekisela ku ve ni ma mi kuma kolomu a mi li kona mi luvela
1: lomu a hi li kona hi luvelile a hi kazi swa tiwa ngopfu hi diareya a diarrhea leyi yo enca ku vhela munhu yo mahamba diarrhea ya maxina a nga buyeleli eli diarrhea ntsena leyi a yi va karzata xa kutani swi hi karzata xa ku hi nga enca yini zamile ku va hi nga tlatekela a mati ya ku hisa chela munyu hi va nika kambe swi hlwele swinene pra va za va kota ku va ri ku perara maji hikolaka ku va papaya a le kusuhi a swi kotile ku va a hi pfuna hi swone hi za hi wololoka hi za hi kota ku va hi huma vhela a lombangoni leyi mpfika hi tshame ka yona
0: u khanele ku va ku ni lava kutani a va yala ku ve ni va suka kambeni lowu mi tsumbuleke leswaku homo taleliwa va va yala hikwalaho ka yini
1: a va yalisiwa hileswaku va ku hine a ku ngingisama ku tala mati lomu ka hine lomu laha hi nga tshama kona ya ngingi vona ndhambini kusa nambe ya doximili yi khalutile maxi laha hi nga kona a yi zanga yi tlhasile kutani yini ku hi swi vona swa ku phela tindlela ta pfaleka hi lwa swinene ku va hi va sindzisa ku va va za va huma a ku va va tlhantukela henhla kusa hi swi vone leswaku hi ku famba ka minkama swi ta hi kazata ku va hi ta kuma xa ku va hi ta va teka ka mbangu leyi a va le ka yona kambe va ze va hi twisisa va za va huma va famba ndlela ya ku za va hi twisisa hi yence yini yini hi ya nghena ndlwini ya munhu yaluyeye hi teka leswi xa ka kwake swi nga kona endlwini hi mu tlhantukisela henhla kutani xa hi gama hi buya xa kutatani ta ta tshama na yena hi vulavurisana na yena a za a swi twisisa a tlhantuka a kuma minchumu yake hala hi tshame kona kani mama
0: kambe a mu mu susisa ku yini hikwalaka ka mati a ma talile ke
1: a mati a ma talile maxi empfi ya ha guvunga na hi gama hi makatla a hi swi kota ku guvunga hi va yela laha mpfiki va ha salile
0: khani mambo mamana hi ta tlhela hi buya ku wena kambe hi swi vonile leswaku ntalo wezu laha hi sukile mimitini hi ya tshama mbangu wun'we a muti kutani i liwa hinkwezu hi nga hlaya swaku ina a mbangu lowu hinkwawo lowu u li i ngi o va muti wun'we a mahanyela e liwa ngopfungopfu hi tlhelo bya madela mahlambela ku ku ve ni hi ya tizuma vubasisa a mi yincisa ku yini
2: o a tlhelo la ku va hi ya tshama mbangu wa wun'we vona vo lava hi nga ha tshama ka vona va ni makazadibanyi lako a ma nga talelanga loko byi xile a hi ya ku kolomu ya ka makazadibanyi ya vona ya le ku hi kukula hi hlantswa loko byi xile wena u yaka leswi vhela makazadibanyi nga hola wa yaku se hi le ka xilungu swo swa tiyence swi xilungu hikoku loko u yenca swa wena u gama u chela mati i nga ku hlantswa se ni yo sabamu a yi nga li kona yi apara ku hi ta yi kuma hi hlantswa ku sa hi wo mati wolawa hi wolowo hi nga ha kha wona hi ti hlantswela hi wona ja hi swo swi mpfiki hi yenca swona kuva na vona a hi hanya na vona na vona wona va ni mimbangu ya vo ja va nga hi tsimbi
0: hi tlhelo bya madela mamani a ma yincisa ku yini
3: a munhu tlhelo bya madela leswi mpfi hi swi kuma swi mpfile na swona swa switsongo nga pandza na swona hi swo swi mpfi hi ya hlengemela swona hi da swona mbangu wun'we hinkwerhu
0: a mi yincisa ku yini hikwalaho ka ku ya dumba leswaku a nkamani leyo hi sukiki hi sukini vanhu lava va titwaka va ku tiya hi sukini swidyuhati hi sukini swivanana a mi swi yincisa ku yini ku ve ni hinkwavo va kota ku ve ni va kuma swo switsongo switsongo
3: Ukuba mungana ateka le shangana shana shwa shitrongo ne lu ateka niyana le shangana shana shwa shitrongo. Shivumba mbangu umu. Washijula au shijula imagine. Ulina shana kola iganya kubaita. Kanka mola. Shiduati. Shiduati ranga kushipamelo. Yela watrongwa.
4: Sengwe ni vakutia.
3: Ini vauga.
0: Kunlava vakiela, kunlava salamfuke. Nambo vakiela, ina engali vavasati vakuva itile. Tindlala hinkwato hi vona ku hiti pasarapo. Nambo vakiela, ukiela ku na mina munthu ku loko ndashaka ndahlela ndakoza wonkomo.
5: Hativa leswaku lana kungana mamana na kone kuna tatana, kungana vatatana ka kambangolo wa mushama kone.
6: Awa likone.
5: Amunga vaphamele.
6: Ai vaphamela.
5: Ankamana nubutisika, mupatanga vatatana.
6: Ai vaphamela ku sama likone vapapa. Hi vula vaphufutu ngofu ngofu. Vanga hipfuna mintama ku tlakulela. Vaphuni va hipfune ngofu ku tlakulela. Ami mava inwana yongo buya hi hala makani ta dosha. Ya mashaka va bova ta hipfuna ku pakela michumu na hi fambisa ya henhla. Na hi tlakula na ya beka henhla. Va hi vaphana, vaphamela. Ava panel, ava hlayisa na vona.
5: Ya, nene xi hutisi mina, le limuntini kuna mamana na tatana. Aka ayetlela xikango phela hi. Njalo mamu yikona mushinxisa kwi.
7: Inkamayini. Alexi hikongela ka swona inkamalowo, aku nghena mpfula. Loko mikhatsala ntsinyeni la, la ni mubedo, ba beka mbedo, ba beka mbedo kusa atingweni leti paka hina tone hina. A inge vayani ti pa makwesu para kwa va kota ku nghena ndlwini. Kwa kwa ikeri wa kwala gegene va tshongola vanga mbedo a inge la mbedo wa kwala sinyeni.
5: Jo mama na nuna wa kuke.
7: Oh, papa e inga mama no inga ma wa yimpi. A ku nghena
5: ndlwini. Anga ni kamwa ku tsalana lo. Anga ni kamwa ku tsalana. Mi tsalanisa ku yini ku meleka mbangu wa u. Hambi ni no mga no kumukuma wo ekhela na bazadzisha bazadzisha
0: mama nale nuno amungano loko amukuma wo itlela na yena
5: bani mangu njani mbedo mina nina ka kweke
0: no no fika u
5: oh na mina no huluka nje kokona
0: ah ane nkama wo kushaniseka ka kunene
5: mahlela xikanwa ka mbedo loko muona swa ku se inkapa wona nkama walowo wa ku tsalana u nga wu kuma loko namule ku xanisekeni a wu nge wu kumi wona vilela ku kuma wu zongo byisa byisa hinkwenu na muhanya swi ni lisima mita hambana ya ku hanya ku tlula ku va hi fa
0: kalma swinene hi samabulu haleno ni vatshami va haleno ka mbuva lava kutani na vone va kumiwiki hi yimayime hikwalaw ka timpfula ni tindhambi leti hi ti voniki leti haka kunene hi tivaka leswaku va taleliwi swinene hi mati mugangeni lowu lava hlayaka na kona leswaku a tiyindlo leti a ti nga voneki a kerzeka byi nga voneki a mati a ma tlhasa ha loko li mina ni nga goma na ni fambi khale
8: Oh, kunene. Mutiri kulori ene a vula leswaku yena nga goma ha ina nyuvele switekela ku hela kola. Hikola ka mpimo wa mati leswi manga hangeni si xiswoni la a ma chavisa ngopfu swinene. Va mamana va vula leswaku a venxanisa ikulu. Kambe ndze nika ku va miskota ku va milamulelana, mirurela na swi vele swaku aka ntaluwa vanhu a xivezi kuni lwanga ni umtswaka mahanyela ya kwae wala wa yana nga tolovelanga ku va a tshama ka ka vanhu vanyingi mwini hala amunga tshuki ku vanhu ku khwatelisana nyana loko lisha laka ku kukula la kuni loko hunu kukula nga swirhandzi phela ku lixaka ka yena nga kukuli majala hinkwenu tende yenja xokara a vanga humeleli
0: na lava nga humeleli a hi ni mbilu yinwe a vanga humeleli la kumbe kaka kwa nyenya majelo ku jahi hlanganila ku zanga ku vena wa ku nyenya akuzanga ku vena wa ku khwaqela hiyo zai kumeka leswaku hi hangala ka hi hambana munhu ni munhu ati mukela mutini wa yena zanga hi vena ku khwaqela timbilwini
8: so hi ta tlhela hi ya ka mamana murhangeli a vula leswaku ku ve ni ku xikuvalisanyana kutsongo loko ku sungule mhaka leyi hikwalaho ka ku va ku pfumaliwi a nseketelo a huwa leyi muyifikisile hi nkama wolowu ya mati ma nga nghena mu swi ma hisi ku yini ku va a vurhangeli leswi tiva swa ku ka mbuva se xihangile
9: nkama wolowu wa mati ma nga tlhasa hi swi kotile ku yi tlhasisa from masangu swa ku hi talelile maja ya ntanga kuma seketela an seketela huku melo wako ha ita umelela maji ashe zinga shi potekili nante na munhla yo chika yo chuka na swo swi xa ibeke kaya hayi si bona seketela wa unene
8: na ninga saya mahlweni ntanyika a nkama Natali Libombo akuva na inavu angena ka mabulu lawa leswaku hi bula kuva hi tiva leswaku kasi va mamana loko amaka leyi kombi kuva iyantswa mithelela amakaya miswikumisiku hi matshamela makaya miswikumela tshamisekile kumbe kuni leswi minga swikuma kuni lava nga famba va londzovota a swili lomuka kwi
7: ku khela ka vona hetonga wa ku dzila ka loko va khelile makaka ka vona ve khela munhu ni munhu swimpaka swifambe ni mati munhu ni munhu a swikumile swipaka swingungeni mati swa ku va a swi dzivalile vakona vambengana swifarateke minchumu ya vona kamba va ku tala kambe vanyingi a va swikotile va ku khela va swikuma swa ku hetonga wa ku va kumba twavuleliwe maxapa kumba twavuleliwe swipfalo hikuva ya kuma swa ku a swipfalo ni maxapa hinkwaswo swi kona a nga va leswaku va munhu a swi dzivaleki ntari swimbengana swikoke hi mati kambe bengana ba swilandzele ba bengana ba swikunu
8: a swifuyu ke
6: a ingana swifuyu swa kuva swinga hitswandza kusa a ingana ti homu ali hito tingulu ita khomule tingulu ti nhlantukisiwa ti huku
8: mfambe nato
6: hlakulile a swihatswa enja ku mpinga hlakula ya beka ku hala ni tingulu ba enja ku khoma wi na ti timba hi mapindza ku hala ti hanya ku hala na hina akuzanga ku wana ku fambela hi xifuyu a ti homu a kuna ti homu futhi kola ka mbovala a kuna ti homu a ti fani nkama lo mfika hi fuyele ti ri kona ti tongo ti mfava na tole va mbangu na vo timba mapindza ku hala henhla
8: Hi
6: zanga kona xa ku hi fambela tingwini ke hone ka swo swipfalo swa makwarta swo honekelile usa ku ganyanga ku a munhu a vula xipfalo swi se swi kukumuka swipfalo swi namukelile swa hi ka nchumu
8: kambe swo swike matshamela hi wani a tiyindlu ti womile mutlhelelile matshamela ya tolo swi tshamisekile hinkwaswo
6: ti womile so ke swin'wana loko liya hini va tingo ta xilandze ta xikhale hayi kuma loko ya ka kwana yo kuma swa ku yiwile yo ya kha yi ku pfokokola ya maxika leti ta mabiloko leti ke sa kokwa ti xuzha mati maxiya maxika a ku tsongotsongo xa ka homa ka yabya ke hona ka swipfalo kwaya swipfalo swi honekile
8: n'wini ke mama matshamela
5: matshamela mama ka ya ku omile ku ya sala ku ha a ndlala yona ya hali ko a ndlala ya hali kona ndlala yikulu lomu ka tikulu akuva hina hi savana xa ku khaya a hi savana ka ku rima hi yo tshama makaya se loko a li ka tolo a hi ta kuma a hi ta kombela ku va va hi sokorela hi ku vhela ha yo tshama a ku na lexi xi endlekaka wu loko byi xa wo tshama na wu li mamana wa muti lau tolovela ku loko li xile u famba u ti handzela u ni vana u ni vatukulu a wa na mpfuni mun'wana ngwana nuna wa ku tirha hi yo tshama hi le kaya a ku na nchumu lexi hi xi encaku se ho hlupheka i ndlala yi nga sala maximitini hi mukile hinkwerhu hi mukile kambe masin'wini a ku na ntirho
8: kahatale mati
5: mati makulu swinene futhi a hi swa lembeleli loko a mfumo nga hi woneli qhinga la ku kumbe u hi hambela ndlela ya ku hi pfulela muselepara mati ma ta kota ku huma hambi lembelela hi nga ta nghena nyaka hi yo tshama hi lomu kaya xilo xikulu lexi xi nga xikarhatu lexo a swa le ndlwini munhu leswi a nga hlambelahlambelile leswi a nga swi tsandza swi tsandzile a hi nge swi heti hinkwaswo maxi xilo xikulu hi khalaku ngopfu i ndlala ndlala futhi hosi leyi hi pfunile hikuva laha ya xikolo va veke a ku a vatsongwani va kumanyana switsongo hambi swi nga le swikulu va kuma ku loko va ya xikolo va nantswa va ta ini hi nga ti swi kuma swa ku va nyika para va ya xikolo hambi xikolo mun'wana a ta ya hala ku twa ndlala loko a wu xi kumi xa ku va wu ta da a n'wana a ta pfuka fihlula mundzuku hi xikhalu lexo
8: Natalio mamana a khome mhaka yin'wanyana laha a vulavula hi tlhelo la xikolo a vulavula hi ta dyondzo u nga ya mahlweni ya ku va u vulavula hi yona mhaka leyi ya ta dyondza ku va hi tiva leswaku kasi vatsongwana ndzhaku ka mhaka leyi va tlhelelisi ku yini xikolo swi li yini hi vona mudyondzisi laha na yena ta hi byela switsongo leswaku kasi vatsongwana va ta kumbe va hali ku tumbeleni swi lomuka kwihi
10: impela kunene ha tlangela a matshamela lawa a ma na byalanga ni twe mamana laha ya loko a ku hambiyele wa mungana wa etela na yekola. Mazi, nanenge sinange na nika dandonjo. Ekusa mine kuchika wa mukhoma la ndleleni la nokuhulovisa. Jai. Ai lenye mpi. Sha va mama, loko uchuka wa mungano aphamela ka parato, dzanuna wa mungano dzikuntsonyana. A kenge teka dzalo wa mungano, a unga chuki mbilo iku gile, luya mutatela ka hesa kumbe xana a wa zwonweka hayena a mufahela tihla swinga yintseki leso.
9: A swinga yintseki, hinko zwa hetisa ntwana no vhele, zwa yanga la kana ntwana no lukona, ama phameleli mangwe mesho. Nga yanga liku hambanisa.
10: Ndena ku
9: hambanisa. Ya swina swa kuna muhla ku phamela lwe, namuhla ku phamela lwe. A swi fanana. A swi fanana.
10: Ja uchiko ku luya aya aya mukhisamela munyika parati swikona nga muhlevetela.
9: A swi kone lejo loko ale ku khinsama hi beka swa koda hi mkombo bo khinsameliwa va bekeliwa. Ya kuna swa ku hlevetelana kuna nchuma ku zanga ku vana pongo vhela. Heza hi hangala ka buya makaya.
10: Mama a swi nga yintseki vhela leswo swa ku jeo kuma wa mungano ku a dzineka halano wa chuka mugadla na phela hi mathako na muetlelile kola mbedini.
5: A swi nga yintseki nana wa nga ku pimiseli hikusa munhu a pimisela lowu nga wa yena xana wo ku a nga li wa wena hambo va wena loko yetlelile o wo hefemula wo nomo ku no ri lako ku lixa hikuva wa wena u mi tolovelanga xa a swi nga yintseki hi tshuka hi gunyana hikuva hambiloko u ya kuma u yetlelana hikokolani a wo ri lako a lixi hi hanya hinkwerhu hi leswi hi nga le ka swona
10: hi swona mhaka leyi yi nghena hakunene yi kuma leswaku i nkama wa ku va ku sungula a tindondzo haleni na tatana mudyondzisi tata loko ku ta va ku tlhase mhaka leyi u ti twise ku yini a matshamela ntizo wa ta ndondzo fa u fambisa ku yini vatsongwana ngopfungopfu a vito ku sungula mapapaya
11: Shele Alva Sherenza director adjunto pedagogico da scuola primaria di Mbova kama ku nga nghena a mati lawa ne foneliwe la mamana la no kumbe a xikolo xi le kusuhi ne ni kaka mamana entao na mina tshama a ni tshama kwazi kusuhi ni la xikolo kumekaka makaneta entao loko a ni fonelile ku mati ma nghena ni tshiki swanga hinkwaswo ni pandza ni buya la xikolo ni tata kanya ku lamulela a mabuku lawa mali hansi a hi mabekelo ma ka gabineti rero ne armaze pangwana vhi tlantukisi swi ya henhla makomputadore mabeka henhla ka minchumo enwana so ku komu mata mali makulu hi luzile kuni lawa malivhura ku tala a hi na one a li para ku magarantira ku sungula lembeletri maluzile ya ku tala ka vona e pressa razão ka ku xoxo ini deficit ya malivhura ka vatrongwana ku sokela quarta quinta e sexta classe porque malivhura lawa hi mabekile para mata ganha ku matira masungulisa lembe a primeira ni segunda como ma livro caderno a distrito do conseguirilo ku hi tri estocara em 100% mas para ma classe la ku ya reposição cheve che cajata loko hi pandeli ma livro a mfumunga munyimisa a ku arrangitra lembe então leswi nga hla swona he di vulgare ti risane ne va leader comunitário porque na vona va acompanhar a swa ku han letivo tri DRC wile até dia se não estou em erro acho 27 de fevereiro que seria a abertura então na ene nga mungunga famba ndambe ene va professora inga na ku mu para u tlhasa u boya leni porque ambe tindlela a tingele kona a pfalekile e sofrerile tanto comunidade tanto escola porque na nene tindlo lá ene indlo inwe nhlanga ku tshamaka a kulega we rabuya ka distrito de casa mas jimu kuminda mbele na yena ale ka processo da mafere a tlhelele ka ya kwake mas lo manjwe na luzile aluzi minchu munyingi leswi swinga konsigeriwa conforme ninga hla va yakelani va konsigerile ku koka swinwana ni swinwana mas swa ku tala swa ku vanga swikonsigeranga a swi luziwile porque nunca gente que liga com mate mais classe até ali no caim mas nunca lá a escola com família é uma boa a uma casa de banho na hora mande submerso então gabinete na zona de lendas em camada nem a sala de aulas então chegou mega na ficar já tango mas já pôs calêxo e conseguirei com a mamãe limpeza com a mãe a falar lem e hambile malimbeza ni va professori ni va comunidade lava vanga vani timbiluta vanga boya ba ipfunisela para ta conseguir a arrancara a anletivo 2026.
10: Isona hi kongoma ma gameta musi kunene ka mabulu Yesu anavela ku vanitwa la ka munwana ni munwana mhaka leyi yencekiki muhla leswaku a yisa manga hi yenceka kusuhi hambi ya 2000 ya vonekanga i ndondzo muni hi yi kumiki ka leswi hi swi voniki mpfini leswi hi dyondzike swona hi ta sungula hi nga na tatana wa la xikolo hi ta sungula mpfini leswi swi kumiki swa nga ndondzo ka mhaka leyi le sound da vida, le sound daquilo que aconteceu.
11: Bom, andonjo e cone, com a dinjela tamate, show sungula, não pode falar liwa. E nem como vano, como com apoio do governo, tem que julgar a dinjela. Chego com fuliwa, a dinjela, com a amate, magta ganha com a cufamba. E a vano lava chama calumuasse, opinião. Tinha que ambeu a escola, tinha que talvez o cujulu anjela que coxi ambeu o ambangualense. Porque a madre luma caltaca sempre, pode fixo ela, mas lembre de jacone, mas a chala uma boa. E na dumba, a gangusha gostar com mana, engaiti bequecelanga, louco mochela, mungo boia munduco, chungo chela xeripitira michumule, engaiti checa lembeleira. Na fijula coiti longuicela. Com ambiwa a ambova escola pode ser ambiwa chapizo para que aquilo que ninguém não dá o que vamos querer o sucesso é o avançar ganha a cultura melana na dumba ganhou chegou logo a escola leixa chovam bangualens avança vangeti famba vai a tramaca a meeting one a cultura criar o centro a quini a escola mas como a escola não chegou a se classificar submerso foi difícil como é que não ficar já tão ovo. Então, eu não estou para ele, porque tem que chamar na edificação de qualquer ciclo, a mate, matar a classe. Mas como escolhe também, não é como, porque sem apoio do governo, e não como membro da direção, aí não é iniciativa, é como ele é, a escolha em Bangalore. Deixa eu te julgar com o governo, juntamente com a estrutura local, logo com o Nimbango, vai julgar o Nimbango para projetar ele a futura escola. Para fingir a gente que me chamou fana nele. E talvez o gamis, talvez também a la machamba, porque não é nem a dream, não é nem a massimo, mas a massimo lá, eu não quero que a família não mate. Logo, combela, talvez lá não se beu, porque ele lá escola, vai sair levar uma mana, ele projeto de alimentação escolar, anga pronai. Então, e que é o Jacupuna, também a uma família, qualquer entronguana dona da escola, a passar a refeição. Mas para o cuma minchuma é a cocheca, canela, uma verdura, como é que não fica rata? Porque nem vamos mamar, não vamos beber, já gostar em jaine, para dar ganhar com o diálogo. Então, aí está com bela, tanto para a escola, assim como para a comunidade, que está chelela, ela mas assim, ganhar com ele, a com o diálogo.
10: O canele, pronto, está lá, e vou nem a escola com benhana. Na kusekiwa nikola xikole ihlasa kuma leswaku ka swekiwa hi wini hi dzini bindzu leti dzi kumeka ka hikona ka kuva kuni projeto leti la xikole
11: ama projeto lani i manyi ama benefício manyingi ene ku tala ka varhongwana vezwa komunidade lani i pescador e agricultor ku tala ka vana loko tlhasan kama kama lwa va byala mpunga vatrongwana vanga ti xikole ava ku xayena ka tinyanyana mas anga manga introduzir a projeto aka na ntrongwana ya ka tinyanyanini aka na ntrongwana ya ka a Luandle. Eu não quava pandela escola, com a nama desistência. Ela não gasta só com zero desistência. A uma desistência engana o Onelan. E logo, mamana teca um ano a famba, ajuda a gente em chum. Mas em termos de abandono escolar, aí na ON. Em termos de participação e a rapariga na escola, desistência da rapariga é zero. Em termos de aproveitamento, na kone ya melhorara kufana ni akutula malebelaka ku aingana avatrongwana vanga aingana pronai porque vatrongwana vanyinga vanga buxikola boya undia sim undia nao manshoshi todos os dias ni vatrongwana na escola ni 216 no total 216 de primeira ni donde sem ensino primário de primeira a sexta classe
10: isso não se dzinganile boya kava mamana. Mama, hei ni ndonjo mu yikumiki kalishi swi humeleliki.
3: Ndonjo le yikumiki papa imfanele kuva ja loko va kuma timabuya ya hamba hi swikota kuva hi chava. Ha ni le akwa ya swito swa ku mabuya majina matwalela ka kule ku ha mangetingena. ha mangi tingena majija ni ni nchavu kutani ta chava ta amba ichava na mbova lembe tutaka vaku mabuyi ta chava
12: swichukisile
3: swa namwaka
12: so mama mazito ndonzo leyi ukumekiki awasa mo swivona leswi
2: andonzo papa yi kona hikuva loko swi humelelile lomu a hi tshama hi ku ma nga ta nghena maji se ma nghenile swoswi ku lava se hi cawuka hi swi tiva leswaku laha hi nga kona hi le ka ku yini hi tlhela hi kombela ni wo mfumo u hi pfuna hi ku hi hambela ndlela ya misele para leswaku mati ma ta kuma ku kokeka hikuva ndlala yikulu yi la ka mati hina la ka hina la ka mbuva mati a mahumi futhi no makaneta hinkwayo a maja mahumi
12: na manje hi vona vamamana ni migqomu lomo makala hakunene mati
2: a maja makale swihlovo swi kona vo lava va nga ta hamba masistema va hi bekela matornera va kona mazi hambiloko vo ku vekela a tornera bya le kaya na masin'wini na u nga hi wo tshama a ndlala yikulu hikuva a masin'wini a hi rimi ku ve hina hi ntalo wa hina hi hanya xikomu lomu ka matiko ya hina lawa hi pfuneka hi xikomu ja akuzanga ku ve na ndlela ya ku huma mati kusukela hobyani mathinani makani ya ita mbuva hinkwaswo ho hlupheka hikuva hi masin'wini ja loko a mfumo a wu hi twa a wu ta hi pfulela tindlela ta para ku ta huma mati para hi ta kuma ku sumbuluka para hi yenca leswi swi nga ta hanyisa mimiti hikuva hi nge gwenti kusuka hi laha ni nkwama wu ya marakweni ku ya xava matsawu ni yo mali yi kumeka a ku na mali ho hanya
12: u famba ni ndlala u ya tlhasa hala wa twa ndlala u tlhela u ya buya ni ndlala futhi
2: hi swo leswo swi endlekaka hi swo leswi swi endlekaka hi na mapapa yilo mitini hinkwaswo hi tirha wu ri van'wani va ya lwandla ni ku lwandla ku kumeki nchumu u ta ya lwandla kona wa ya wuya u ta endla yini phela lwandla kona nchumu lexi xi endlekaka hina hi hina hi nyimaka lomu tikweni lomu kaya ntlhaveni hi endla leswi swi ringanaka para swi hi hanyisa ja a xikwembu xi holovile nyin'waka ku na nchumu hi kombela ni wo mfumo u yi wona ku hi vana hikuva ho hlupheka khani mama
12: kunene a xanisa yikulu hakunene hambi u va hini hi tlhasiki a byanyi bya ku da a hi sela byi vona ho vona byanyi bya ku va byi da hi to tinguluvi mpela ka oh hambi to tinguluvi na tona ta byi pfumala a ni si vona marhanga lomu kumbe nkompfanyi wa kala kokwa a ndondza leyi mu yi kumiki heyi
6: Eh andondo ya mati mati mata hi chavisa vhela. Sa amati lawo ma nginise leswaku hi nga hi tiniswa ku para hi khoma yini hi hencha yini. Vhela na mingulu ya hi dincho. A unge u vona nkomfana la. Andambile ta gaya nje. Leswi phadini wana lebi. Zo mila akungena byanyi. Ampa loko ambe masiku loko tlhasa no mfaka mangenile mati ma tlhasa akho. Wo tlhavika fofo ku. Byi tshabyanyi byi file mu hi mati. Ama hisa mati khambe leswi vhela hi lila hina hini ja hi xikole teke hi teka a grammatika hi beka a majina waka ne ne nchumu ne hambi senga ye kone kwena nchumu nyaka
12: hi stente hi sedo
7: ku tshama sin'wini vhela a kusukela kunini ku majela hola ndhambi a hi masin'wini ho tshama ko kaya ku na xa ku endla xona a ku tshani swihoxi he tshama loko fulamela fundzi mi a ta gama xitarata ja loko mbe ho dya ku dyima ku na ka ku dyima nambe loko mobya a hi na mbewu a hi na nchumu hinkwaswo he tshama makaya aka swaku hi fambela kona ja pfa hi kombela leswaku vhela nguvu xa xikulu ngopfu hi wo n'wisele xi hi kombela ka xona leswaku kumbe mati lawa ma nga kota ku hantla ma famba hi kota ku fulambela nyaka hikusa ka vutomi byeswo hinkwaswo hi hanya hi masin'wini vavanuna vavasati hinkwaswo hi hanya hi masin'wini
9: tsutsuma hi hambangu leyi tlhandzukeke a ku va hi
12: ngetangelile kunene imazito lawa hi makumeke ka mabulo lawa hi veke nawo na vamamana na vatatana va le amugangeni wa le kambuva
13: mavonelo yo yentelela nongonoko wu hlela ka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: 15 horas na 5 minutos. Ndzhaku ka ku va hi kumile mahungu muyingiseri wa ku rhandzeka tsundzuka leswaku loko navela ku rungula maxaka ni vanghana swikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina o haxi hi kumeka doropeni ra ka Matsolo a rua da resistance eka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya baraka futuri medlori ka mateyo jordan simangu kule bayer ferroviari ka mateyo jordan simangu wa palmera ni le thaninga baraka vovo sisile leyi ka n'wamatibyana baraka ka dakwal konkwal ka cabral francisco sabao hi le xihlaleni xa ka nyaka papelaria ka ri xichambana le belolwani baraka rimando shop le matendeni ya kwarteron 68 andrade nyabinde a cf le bar da alberdada kwarteron 14 baraka n'wamunyingi hi le bowani a bayrudush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di maputo hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka na hi navela leswaku mitirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti.
1: Azumba Nkwenu.

0: Eish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani.
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we man, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: 15:15 kunene hazumba hlika nilo wanyamuntha hambele swi madoropa ya maputu na matola goe nyamuntha kuvoneka ka amfula kumbe ku mangenela ya ushika mangenela ya kutitimeta hikuva hey ahitana hi ku mumu kambe nyamuntha ha se swin'wanyana hi vona mpfula ka titimetanyana kutsongo kambe leswo a swi siveli ku va u nga tilandzela leswi u swi kunguhateke ka siku la nyamuntlha hina hi vekisile ya ku va hi ku kombisa madyela ni vutomi byinene lana hi ku landza hi nga ta kombisa a nongonoko lowu
1: madyela ni vutomi byinene nongonoko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madyela
2: Dana indlela inene

0: mindset wa kuzandzeka hoyo hoyo hina wene ni kusikudza namuntlha tani xihena loko ku chasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene ku va hi ku buyisela yin'wana nhlokomhaka leyi hi kolaka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vuton'wini byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni ntlhazi ya ta madela manene leyi hi nga ni ku dumba ka leswaku wa hi dzimuka hi kusa hi vi na hine ku min'wana minongoloko. Hi kanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka zwikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha ana hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensao. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto ma kazhataka a vakulu va vanhu ni ku va makazata a vanhu lava va nga ni mizwi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makume kutani i kolaka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Na u xeni na khensa loko muni rambili nyamuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikwalaka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshunxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhlokomhaka leyi. A mavabyi ya tinsawu hi lawa ma kazataka vanhu tanihi laha hi hlayeka kunene swaku na kuli ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tinsawu a nga va wa.
1: Hi laha ni tivaka hi kona a mavabyi lawa ya tinsawu hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku amuzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kala ku yi nga leyinene yi endlaku leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge ma-complications lawa ma endlaku leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Hikolawo ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalela ka mutimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi endlaka leswaku a matinsawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va ni i chukela kumbe van'wani va phuza madzala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga makuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku wa muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi ri na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nghena misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisi ya ku yantswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge malegumi xilani hi kuma ku ma special verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejan se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafrangu ni maperu hi vita ra ku ga amakarni vermelha.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi tsema nyama leyi thyiwaka karni vermelha swi ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermelha ya tiva hileswaku ma ni ama kundawula kumbe ma substance kumbe minchumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu Senda kulisa ku amzimbwa ina unga vipazi. Asibu lisa ku nyama yangu ya umu ya vajitana. Kambi loko higa, iku iza jirara, tiranti karu au nyingi. Saya nja lisa ku amzimbwa ina ufikala nika ku unga jirikazi. Ikola kakutala kama subistansa lawa mawenga makumakula nika nyama leye. Ebru si kutazi ya kutamu kukama karni jirumela. Porque eu não lembro mais de levar com o Zimba o funciona da parte.
0: Isso que a gente lá levou com a mão no lugar enganitensão. Afinal que lá cuba angadi ampunga angadi majumana angadi macoco isso ou nem cumba isso.
1: Isso ou nem gosta de tipo ampunga. Uau, já cambou com um ponto lá específico lo. Afanela ukuja wana leo shuvange ilo wa integral. Ingalika kunu lo umayande kufamba lo muzi mabazarani ustolo wa shafsaku wa ukuma mpunga loa spesifiku kava nulawa prava nulawa vangani ya mabazula matesa unlo vange maroji integral. Integral ikufa upumbi wili ama angao la masubistansa lao maenda kule shaku. Loko amunu anu mawa kwa tensa agali enda le shaku tensa unlaena likuhela. Mpunga loo nga chincha kumbi imasa, kumbi agalisho nganyanu vange ima avea, shwa masere ya shwa ugwala masimuini, isho nalisho ikutaza, isho nalisho kumunu aga. Ase nikati manga ni makoko ya tiwe kangu shwa kuati manga kumbi makoko, naso na usulu alisho shwa kushini ama gurdura. Nda normalmente loko makaka inaesheka amichumu ichelati manga, initolo vetu kuchelati manga intengu au nyingi. Diferente kalo kuitiri sama funa mawanyani. Yuko lao, luku utata timanga, utaoteka makoku, uchela. Uendelesha kwa magurudura lawa ya kukala mangali maneni kama zimboye. Na makumeka intengo, intawo. Ndawo, iso lesha kutazwa kulesha ku. Kodi, gasa timanga kambi, fanela kuga intengo, wa utongo sinene. Ikambi nuwea kontendami lesha ku. Ujunta timanga, uke ujunta makoku, kula kani dawe ya yungu kusa magurudura lawa maendeka na makumeka na malima nyingi sinemu.
0: Mailano ni kafe hambi hichane. Hingela lesha ku amunulu ya ngantensa wa angafanekeli kuwa anwa leshi bitu. Kumbe swingwana leshi shamsho wa ntimanyana leshi ya. Unga shai ni mailano na shoni?
1: Ikela kachana funtsi ya amunulu ya ngantensa wa ngantensa wa. Watu mbisiwa kupuza chana liwa ngesha preto lili lingani ama kamba chana la wayantima kusa kama atuwa kama kamba chana la kumi masubistansa la wange ima kafeina la waluku umakweba maenda kulisha kuambilia wena iba intamu nda unluyanga ni matensamu anga kutazi huku mbu kupuza chana lila la antima kumbi makafe ikola kati makaleto afanela kupuza ama shavirdi la waya kuchela maplanta, poda chela jambala kati, poda peta kambala bomu. Nima planta mwanyani kuyanjwa la wamaenja kulisha kulukumuna kupuza maenja shwa kutesa unlayena libashara kumbilikumeka lilekwati. Ama kafie, nima shapritu, ama kosengadu.
0: Leshi kutimbisi waka shingwana kutani kama dela ya munu lwei angani mavaji lawa ya tensao. Kutani unika mavonela ya leshi shinga tijisi waka kuwa kusiviwa leshi tijimbisi waka. Maila nita minchanga kutisa mish. Amunu lwei wale letiwa kumbangale letiwa ikulanja minchanga kutisa mish.

0: ku ni swibibiya or loko ni chona u talanga nkamalwanga ta wona swa ku hi wihi lowu u n'wi darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionara khwati. Swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu loko se yi ta ve yi khambi la ku sungula kambe a khutaziwa leswaku hi kutsongokutsongo kadadi ya nga ta vi a hamba maexercisi lawa muzimba wa yena u ta ya u tolovela u va u pfuleka xifuva xa yena leswaku loko a famba a nga titwi a karhalile principalmente lava nga ni mapezi ya manyingi kuti va fanela a ku pumba pezi la vona leswaku muzimba u kontinuara u funcionara khwati kusa munhu loyi a nga ni mapezi ya manyingi a tlhela veni matensawu alta a ku hefemula ka yena kuluka kunene ntawu yi n'wi khutaza leswaku a hambi maexercisi physical leswaku a mapezi ma ta kota ku baxara kumbe a ta kota a titwa ku a hefemula khwati.
1: Hi swone mazito ya vugamu mintswatsivi leyi nga siyelaka vanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa.
0: A swa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swa ku va na wona kambe va titwa muzimbeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefemula va ve ni ma-difficulty va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele lexi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va midina tinsangu va ta tiva swa ku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi boho kumbe yi boho leswaku loko va mbili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonseji ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta kusa ku ni lava ku tenki va ve ni makontroli mensali ndyangu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasawu ya hinkwaswo leswi va fanelaka ku endla swona tanihi control la tinsawu kumbe ni hikwalaho ka majele.
1: Kani mam swinene mazito ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezvo a ta ka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio. Kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensawu i ku lavisisa madela. Xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio, calcio, amafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landza mitlangu ya ku tiyisa mizwi. Loko hi khanela hidropotasio, hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matizela manene ya mbilu, byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone, na hi ndlela leyo u vhikela ka mbilu ka mavabyi. Hi tlhelo byin'wana, potasio lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza, mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene. Loko mizwi wezvu u tizvisa a potasio hi laha swi fanekelaka ha kone, a mazambu yezvu hi lawa ma ta ka tiya swinene. Ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso. A ku va u kuma potasio lebyi, tolovela ku da tibanana, mapera bakati, mauva, makhalavatla, matamara, malaranja, swilalasi, melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matsavu. Leswo u nga swi kuma ku na byala. Loko u swi kota, dana mamurangu, mamirtilo, maamora ni maframbuweza. I mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emizini ni ku bekisa leswaku swirho swa ku swi nga hantli swi kazala. Ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati. Swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana, ku da mabeteraba, makofu, tifejao. U nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khanelika ha byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha. Tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna. U nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini, mavitamina ni mafibra swi kolano. Swi ta basisa mizwi waku ni ku tiyisa swinene. Dzimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo, vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: bya nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ri taka hi ta tlhela hi vana wene.
1: Madela ni vutomi byinene.
2: Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
3: Dana
1: hi ndlela yinene.

Enhlikani mingiselo rhandzeka hi tlhela ku hezela ka siku ra namuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu na wuntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi. Enhlikani ku phinda namuntlha ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleka ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

0: kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe mona kuva embelela vuchayele bya sukela ku hika kona ishwiti singana xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka hlingana na munhla kuva hi ku tivisa switsongo swelonaka na Guilherme Silva hambile swingata kalaka inga shashametile hinkwato hikolaka kuva ankarhi wa kona u nga utsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo telonaka ni muyimbeleli lweyi. Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i n'wun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14 ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelelisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi. Loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya Ndhuma Filomena, vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe mahundzeke.
1: Quiero, cuánto te deseo, en te pida una y otra.
0: Vuimbeleleje, risungule kuva byi munghena ngopfungopfu a titwa na yimbelela ku lasi ku hundzaka ma stente yin'we malembe na a ti nghenisilile kasi a yimbelelile a xifundzankulu 30. Hi lembe ra 1960 a sungula ku va a ve muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi ya ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1969 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawula wa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mix hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kola ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mulamisi tlhelo mukombisi kasi Thomas Buruma.

mahungu ya majambu hi emisoro provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Kuso ini ntlano madzana ni limwe vavana va Musambiki vanga kumeka etikweni ra Afrika Dzonga yandlika nawo vaku tlhelisiwa lomutikweni hikula ka ndzelekano wa risano Garcia exifundzeni xa Kan'wamba. Vanhu lava a va kumeka na matshama etikweni leriya na vanga ri na timfanelo ti va pfumetaka akuva va tshama kumbe va endzela etikweni leriya ra Afrika Dzonga. Andla walowu u lumba lowu wa 1,500 wa vana va tiko va ku vuyisiwaka lomutikweni kusukela abrili ku ya fika sweswi, laha ka vona 1,400 standard i nga va rhambu ra xinuna kasi 52 va xisati. Munyiki wa mahungu a mitirhweni ya migirasano wa xifundzankulu Maputo a tivise leswaku vanhu lava va ku huma eswifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani laha sweswi se ku lulamisiweke ematshamela ya ku veleketiwa emigangeni ya vona. Nkupuni yi vonelelaka exitrato xa siku la Dimaputo Rivimu i karhi i tirhisa emale i fikaka ka 8 milions wa timedikale ku va ku lunghisiwa eswitrato swinharhu swi voneleliwaka hi nkupuni leyi. Ku vulavuliwa hi switrato swa Matolagare, Zimpetu na Marakweni ka mugwanqo lowu wa nhlayo ya R84 laha mitirho ya kona yi sunguleke hi wa vumune lweyi. Murhangeri wa mitirho leyi ya Rivimu Bazilu Mavunga a twisi leswaku hinkwaswo swi vekisiwile mayelano ni ku ku nga li ni swirhalanganya aka mafambela ya mimovha ka nkarhi lowu ku nga ta va na ku landziwa a mitirho leyi ya ku lunghisa eswitrato leswi. Kusuni Dejmini wa makholwa ya kereke ya Katolika ma ta kumeka vugan'wini bya vhiki leri a santuwari Nossa Senhora de Fatima kana mahaxa ku va ma khongela hikwalaho ka ku hundza ka 1,504 wa malembe ya ku humelela ka Nossa Senhora de Fatima ka vatsongwana vanharhu va nga ha karhi va hlota a Portugali. Xileswo kusukela wa vunharhu loyi makholwa ya maparokia ya ku hambanahambana ya Katolika lomu etikweni ni handle ka lona ma karhi ma chololoka na makongoma eka na mahaxa akuva ma ya kumeka ka nkhuvo lowu. Tanihi ku vula ka murhangeri wa sekretariado do coordinador pastoral a arquidiocese la ka Maputo Rogério Churrau, hinkwawo makholwa ma rhambiwa akuva ma tinyikela a ku landzeni ka matsalwa ya Bibele swi nga ndlela ya ku byala ekurhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana lomutikweni ni handle ka lona. Loko a ya mahlweni Rogério Churrau a vula leswaku hikwalaho ka swikhongoto leswi a kereke ya Katolika yi lava eku fikisa emarito mayelanaka ni kurhula, rindzelo ni ku kholwa ka rito ra kereke. Vurhangeli bya xifundza xa Kan'wamba byi tivisa leswaku byi ni mali yi fikaka ka 5 milions wa timedikali na ikongoma xiyenge xa vumbirhi xa ku seketela emakungu ya lavantshwa va lavaka eku pfula emitirho ya vona ku va va tipfuna evuton'wini bya vona machiwa ka Fundo de Desenvolvimento Economico Local, FIDEL. Xileswo murhangeli wa xifundza xa Kan'wamba Carlos Musanyana a rhamba hinkwavo lava nga ni matshamela ya ku va kombisa emikhwepa ya vona akuva va ma heleketa ka ntlawa lowu lulamisiweke akuva u xopaxopa emakungu lawa ku va ma pasisiwa. Loko a ya mahlweni Carlos Musanyane a twisi leswaku mali leyi humesiweke hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo yi kombisa eku tlakuka hakambirhi loko ku fananisiwa ni leyi humesiweke elembe leyi hundzeke. Hi tlhelo yin'wani Musanyane a tsatsiya hinkwavo lavantshwa akuva va nga pfumeli eku fida vanhu va nga tshukaka va vula leswaku vona va swi kota eku pasisa emaprojeto lawo. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

mahungu ya majambu hi emisori provincial Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Kuso ni ntlhanu madzana ni limwe va vana va Musambiki va nga kumeka etikweni ra Afrika Dzonga yantlika nawo va ku tlhelisiwa lomu tikweni hikwalaho ka ndzelekano wa Risano Garcia exifundzeni xa ka N'wamba. Vanhu lava a va kumeka na matshama etikweni leriya na va nga ri na timfanelo ti va pfumetaka a ku va va tshama kumbe va endzela etikweni leriya ra Afrika-Dzonga. Antlha wa lowu u lumba lowu wa 1,500 wa vana va tiko va ku vuyisiwaka lomu tikweni kusukela April ku ya fika sweswi, laha ka vona 1,400 standard i nga va rhambu ra xinuna kasi 52 va xisati. Munyiko mahungu a mitirhweni ya migirasano wa xifundzankulu Maputo a tivisile leswaku vanhu lava va ku huma eswifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani laha sweswi se ku lulamisiweke ematshamela ya ku veleketiwa emigangeni ya vona. Nkupuni yi vonelelaka exitrato xa siku la Dimaputo Rivimu i karhi i tirhisa emali i fikaka ka 8 million wa timedikale ku va ku lunghisiwa eswitrato swinharhu swivoneleliwaka hi nkupuni leyi. Ku vulavuliwa hi switrato swa Matolagare, Zimpetu na Marakweni ka mugwanqo lowu wa nhlayo ya R8004 laha mitirho ya kona yi sunguleke hi wa vumune lweyi. Murhangeri wa mitirho leyi ya Rivimu Bazilio Mavunga a twisi leswaku hinkwaswo swi vekisiwile mayelano ni ku ku nga ni swirhalanganya aka mafambela ya mimovha ka nkarhi lowu ku nga ta va na ku landziwa a mitirho leyi ya ku lunghisa eswitrato leswi. Kusuni Dejmil wa makholwa ya kereke ya Katolika ma ta kumeka vugan'wini bya vhiki leri a santuwari Nossa Senhora de Fatima kana mahaxa ku va ma khongela hikwalaho ka ku hundza ka 1,584 wa malembe ya ku humelela ka Nossa Senhora de Fatima ka vatsongwana vanharhu va nga ha karhi va hlota a Portugali. Xileswo kusukela wa vunharhu lweyi makholwa ya maparokia ya ku hambanahambana ya Katolika lomu etikweni ni handle ka lona ma karhi ma chololoka na makongoma eka na mahaxa a ku va ma ya kumeka ka nkhuvo lowu. Tanihi ku vula ka murhangeli wa sekretariado do coordinador pastoral a arquidiocese la ka Maputo Rogério Churrau, hinkwawo makholwa ma rhambiwa a ku va ma tinyikela a ku landzeni ka matsalwa ya Bibele swi nga ndlela ya ku byala ekurhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana lomu tikweni ni handle ka lona. Loko a ya mahlweni Rogério Churrau a vula leswaku hikwalaho ka swikhongoto leswi a kereke ya Katolika yi lava eku fikisa emarito mayelanaka ni kurhula, rindzelo ni ku kholwa ka rito ra kereke. Vurhangeli bya xifundza xa ka N'wamba byi tivisa leswaku byi ni mali yi fikaka ka 5 million wa timedikali na hi kongoma xiyenge xa vumbirhi xa ku seketela emakungu ya lavantshwa va lavaka eku pfula emitirho ya vona ku va va tipfuna vuton'wini bya vona machiwa ka Fundo de Desenvolvimento Económico Local FIDEL. Xileswo murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyana a rhamba hinkwavo lava nga ni matshamela ya ku va kombisa emikhwepa ya vona a ku va va ma heleketa ka ntlawa lulamisiweke a ku va u xopaxopa emakungu lawa ku va ma pasisiwa. Loko a ya mahlweni Carlos Musanyana a twisile leswaku mali leyi humesiweke hi murhangeli wa tiko Daniel Chap yi kombisa eku tlakuka hakambirhi loko ku fananisiwa ni leyi humesiweke elembe leyi hundzeke. Hi tlhelo yin'wani Musanyana a tsatsiha hinkwavo lavantshwa a ku va va nga pfumeli eku fida vanhu va nga tshukaka va vula leswaku vona va swi kota eku pasisa emaprojeto lawo. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsindzeni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa Mabindu ya kuhibutirhisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindu ya ku, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888 Ungatitshechi u ta kuma humelelo ka swona
6: Emissor Provincial de Maputo

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

Mwengiseti low inongoloko ahi donzeni wa Radio Msambiki akulosa mungani na ilo sela ngopungopu wene unga mujanji walo unongoloko ahi donzeni wone uya kamfukeni iti sonto inkwatu lukushiku 9 horas na 10 minutos na kone upindi wa umuni lukushiku 17 horas na 30 minutos kambe mwengiseti shakoteka kuchale shaku unga koma mintijo ya emissor provincial de Maputo e 89.0 Magud e 90.0 com a ponta de ouro. Cambia Mwingisete, louco como é que a cola? Cachifunjen Chacamazolo, Ungaikuma e Kukoma 102.3 FM. Mungano Wakujanjaeca, o Lucio Amine, Tomás Macuaco, Acavo Comissi Dranangonoculovo, Mate Merson Schat, Alecao Vonelele Dramicini. Kungwe na tazana Fatima Vidade angalula misa nongonokuluu ingela ya shiradio. Inkwezu hibekisa mintamu kuwa itzakisana mungani. Lana hitaka kanela himintizu ya mavoko vuchongwa nini. Lesho vange trabalho infantil shiputukezi inga makaya nkoka shine.

0: Vaka hino hile impfula ya magindlambeva ni ndambi switaku aya hi baleka hi yantlha mahela hi nga ha yimeleni ku teka lexi kumbe lexiya a hi lweleni ku huluxa vutomi bya hina ni vaka hina hi baleka sweswi ndhambi yi fikile
1: wa yitwa hosi ya wena xikwembu xa ke xi langana ni munhu swa ku xi lava ku nisa mpfula yi nga ta vanga ndhambi
2: a leswi vuliwi ka rado mani a hi fanela ku va hi swi twisisa hi songa xikhumba xa hatsakama hi baleka
1: mina ni nge tshiki tihomu ta mina ti sala toxe ti yiviwa hi mhaka ya munhu a tshama yi vona ku hi ndhambi ya ku fika ni lomu ka hina lowu
2: ankano siku lin'wana va ta hi kuma na hi mbekukile hi mati kolomu masiku hinkwawo loko ku lava ku na mpfula ha swi twa ka marado nakona masiku lawa a va ha phazami mani
1: u li yini loko u lava ku baleka famba wena ni hosi ya wena mina ni nge si tihomu ni mfuyo wa mina
2: lowu
3: kunene mathuse a nga landzanga swileti swa vuhosi a gama hi ku fikeliwa hi mati madlaya mfuyo ni ku wona swo tala yena ni ndyangu va ve ni njombo hi ku se va hulixiwe hi mazata mhangu loko yi humelela yi nga ve ni kambirhi yi nga tlhanganisa vanhu kumbe hi ku fana yi nga va hambanisa loko ndhambi yi fikile yi tisele vengo muntini wa mathosi lanaka ku va nga yangulani swinene ni nsata
4: kune maria kasi mhaka munhu nga na yona wena

0: hoyo hoyo vali kwezu khaga ile kanongonoko ai hanye nongonoko lowa imisoro provincial di Maputo wa radio Msambiki kunene hitiva ka hakangule sa kunongonoko lo utisa hinkwatu leti kunene hi zwonwe kaka hi kuvampela ha tata doka dugisana hatone hi hlakahleta aminti yezu leyi hi yoko hela hi kudiwa hi muhlu pokeke loko ta hlasa nkama lo amfula yinaka yiva ingashi kuta ta huma mumu lo wa langa vele dza ku veleni khale kutani ha avusoko ti dzingela amuhlwa ungela hela kunene a indlo itaka munyeka ka kona
1: hanye ndlelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: ntlawa lo wa xihena kunene u kumeka hale hona muhla ku va wa tatan'wi kombisa nongonoko lowu natali ulibombo ka vubindzru ni vukombisi halahaya michinini ku na Afonso Magule a le kazi a hlanganyetela vunanga ni mazito hinkwawo lawa hi ma twaka haleno kutani leswaku mpfumawulo u ta va wu tlhasa hela byilekaka ha kone halano n'wi kumekaka na n'wi li kona kutani hi n'wi hlunyela a vuyingiseteli byinene hi ku sakeni ku namuhla hi ta ni nhlokomhaka leyi kunene hi nga ni ku dumbaka leswaku yi ta va yi n'wayitelisa hakunene a ku va u yingiseta ni ku va u kuma hi manyawu ni xihlelafuzi a nongonoko lowu hoyohoyo hi ku losa hi vunanga lebyi
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leyi

0: Ey, akubtsala hakunene akubtsala mani. Kumbe xana loko ubtsalile ukubsayantsa. Nikholo ka ungabtsala nga ukumine. Esiveke nje kunitsona. Phoke esivanga negatisa ukazikazi loko ufani tsalile kumbe xana nakaswo yantsa kuveti papa yekumbe mama na swo fana nikola. Hloko makale yinga na yona muhla haleno ahina byali ahina ntsiki. Hikusa hitalelo hita tana la tatana luyange hey hema doda inga ni pfunane hikusa ni hela mapimo lani nga kone na kazateka hinge ntsini kuneke papaye hine va kutshamela ku vulavula timhaka
1: hanye ndelo ipimisaka u vulavula leso kumisaka swona
0: ayi ayi ange hey ane switi Helala nene mutsongo abjiti hivusa. Esi nishu voni ikimine. Nikumbi wiki hikutala luku kwanga luku. Hinga hindi setani. Nitena kangata mwananga dwe hii wa shuhunzu wa mwanina dwe. Angale kumeza maleme chani mune zanofe. Angwana dwe anidisa kai kai sinene poke kefuti niko kubantanga yako ni anga yali. Ane anahana malembi ya kuini. Yego sani kasadi ni kuduhala kukone. Kambi angwana dwe esu aniyentika sonata chuka anitima jimeye na siko. Ute masiku ya tolo loko achuka nchi aenja sosa entika soni masiko. Ahumika ya famba ayabuya umadua zora lawe shikazika usiko. Ata tasa penta ito janela ningen. Medrimele siku luka chukwa ta mwashawula ayaka penta ako nitolo nifalile. Ahubuleta uoma kwa hulaba. Vampuka vampule shifana. Ehe. Jalu nashenja soso iene waku famba shipila busiku loku kunga nga tasa wa untanu. Angwana dwe futini kuku chamala kaya fuzangat. Ibusa luku fafamba enjele shikambi na afuneta mtele kumbe afuneta mama kwa huti sasaku kazi na kaya so ya chakame do. Angwana dwe futini luku kuza kutasa wa umtano. Bibiria. Ungamu kone luku ahumala kaya la. Agugisa kwa sinya ula. Kambi utatua hivane. Hehe mwana majana hivu ya imu ulilai. Ala ya shiteke kazi kazi kazi. Poka ke hili ya shikoma ni kuosha. Himu ino, sini heta mapimo soleso. Nika kasa la jamini siku no tata koma mwana bini basi nene. La nene pshiti kika kuveni ni nimche ila zikazila. Kambe namini ni pshita ishi viti ni shivunzo shale shaku. Shara ke mwana kaka silishuni heche kasone. Ni pazame kwini lo muni kulaiki kone ni pazama kone kwini shana. Kwana dwe ya gani thamula ya nchumu ili za shishinya. Jaku shinya taku ntse. Atila pinda soso timbenisiko. Laku veni ntole kakutolo kutani ni mpshiti kikakubani mpshita hakunene kushunzuka. Kutani luku ni mpshita kushunzuka. Ani miele liki vila kufana ni umasiko. Ege suka angenandwi ni kwavu. Luka suka angenandwi ni kwavu. Na netama ni mama na woko ni latiwini. Unaku suka itanangwana dwe akuhumiani luku akuhumiani na hanke. Hinga tama kone ni mama na woko ni. Na ehemu.
1: Ani ndelo ipi misaka. Ubulabula lesu kumisaka soka.
0: Ayi, ayi. Shini chukwisile. Pukike wana wama sula wane kukukula kakone ni kukutamiseka. Fuse, jate kile kemini nga zimuka.
2: Huh? Angwana dwe, ayo mbunya pela.
0: Pela nisheka kuwa hidu kwa shibulu kwa na okara nga goka nga nchimu akunene.
3: Ali ya... Wele papai, esi lukunifamba unga wakuniba. Uzanza kakukuniba hakunene. Kutani ausitiu wanesa kuningkulu mine. Lukunifamba na utataniba, na nifamba na utataniba. enaka hi mine lwe ni xivili le tani hi leswi ni vonaka leswi ni nga tsalisiwa swona ni jula swa ku leswi u ni baka ha swone hikusa leswi va ni encaka hala handle hala loko ni huma ni vusiku ni famba ni tlanga ni mapambandza xivilileke hi mine lweneke ntundala ku wene ni kombela u ni tiza leswi va ni tiza ya swona hala handle
4: I'm going to go to the house.
2: Kutani xini ku tsala ka xoni vandu wena hileswaku a xana kasi ni phazami kwini ka ku vanwana va nga zani yencela swo leswi hikuva ni zamile ku kumbexela ni nga ti pfala matihlo ni ngamani ku swa fana n'wana ni tsala kambe ni ti ta khoma hi tesawu leti bya ku va ti ni mbonye matihlo na ha vonanga leswi nyingi ni timeka xana ni phazami kwini ncini leswi ni nga yenceka swona leswaku n'wana a nga lweyi wa ku va ni n'wi rhandza swinene ni nga n'wi buyisa ndleleni xana ke
4: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ku misaka sona.
2: Ayi. Hey, ya. Hey. Mahlela ku hanya utasala. Usivona. Yole maga kone batatana. Aleno ina dottori marombe, ina mama na Inesh. Ina mama na Abida na kone. Mama hoyo hoyo kunene. Vovosi lexta ku yini ka manyisa dandza ledi ni yompfula ya kone ku yini ka manyisa xemo hina tatana Manuel Mbanzi an'wi hoyozela hinge hina vela ku va kunene n'wi hi tshandzela a mavonela yenu swa hombe leswi ku va hi tiva leswaku hi hamba nongonoko lowu na n'wi li kone kutani hi tatwa a mazitu yenu nakone futhi leno Hina mama na Maria Suzette. Hoyo hoyo mama, hoyo hoyo kunene. Hile kulukumba kubekise. Hina vela kuva hinga twa amazitu yenu. Hiku tanga hita sama mama na Maria Suzette anga tambela mikrofone. Mama, mazitu yako. Unga mtsatsa unga sunga kati. Hinga hitandela vakiteni. Kasi matatana lwe ya fanela kuva ku yini vakite kusa. Na mbimi ni kuva ni hlawutela mhaka leyi ya ni binza.
5: Awupeleni vanghana va RM. Awupeleni va mamana wanga. Awupeleni va makosi. Ngeni la ku hlaya xitsongo. Va ladliwa lihlekiwa abandla. Kambe mine mavonela yanga. Ku kotisa n'wana loko a yenche michumu ya ku fana ni liya. No mu vitana mine na papayi wa ka kwati. Hi tshama na yena ehansi na hi nga hlundzuki hi mu kombisa a ku hanya ka la misaveni mu bya swa ku n'wana a nga ku famba vusiku swi ni nghozi le a ku famba u tlanga tikwalikeri manero u nga ti hlayisi swi ni nghozi le i wena u student a loko u ya xikolo ya preparera futuru byakwu a wu mundzuku byakwu a loko u nga profetari nkama lowu na wa ha ni dadi ya ku ya xikolo a mundzuku ka siku u ta tilaya ni mu dyondzisa hi ku titsongohata ni mu buyisa ni mu kombisa ni mu kombisa na ni nga hlundzuki porke a ku namorara a ni nge mu tsimbi porke leswi a zaka ni dzanovhiyani swi ni nga namorari maji namorari ku ni ri xipedu a swi tiva swa ku loko a famba a ni nkama wa ku boya nghena kaya kusa ku kotisa n'wana a hi yena gamisaka ku nghena nompoda famba etlela ti yenca a vhurisa famba de qualquer manera ti nga famba baleka famba kumbe a kombela ku mama kumbe a ku papa voni si tixixi ni ku tiva lomu yaka kona hamba ni hembela ku va ya ku namurarini a tiva nkama wa ku tlhela a nga busy mavhinti maora 22 na a n'wana ti nga ni nawu wa ku gama wa ku tlhelela ku ya kaya kambe ku ya ku namurarini a ku famba siku ntshiku poda famba u mavheji wo dwa xivezi xipurumexi a tlhela ka hlola buni a ku namurara ku gami ku xa a kule la u tiva a hetile xikola kumbe xa a tisa kumbe ku yini a ta namurara maxi ku namurara swa respeto a nga loko famba de qualquer manera porke yena poda ku a khata papa yena mamani poda ku mavabyi poda ku manyimba xi va xi nga mi teki a ti honetela ni xikolo loko va ta mu nyimbisa kwahala a n'wana ka ta sala lama porke na mina ni va makwavo lava nga pirani va vonelela ni tlhela ni n'wana loyi nga papayiwaki na yini n'wana a nga phela njani tate ka n'wana ke ni tlhe ni teka vananga ni junta a namurha na tiva swa ku a ku namurha dikwalikeri manera ku ni maconsequences negativa maji loko a namurara con respeto na davayela kontiseri dimani ni hlamulile maji va ladliwa lihlekiwa kona na mini dya ku dyondza ka vamakozi ka leswi va nga ta khanelaka khani mambo
4: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
5: a loko jani vula hi vulavuli na yena hi n'wi kombisa hi n'wi dyondzisa ni ta tlhela ni n'wi vutisa kambe kumbe papa yi vaka ta n'wi vutisa a ku n'wananga a leswiya u nga swi endla swa ku u ni hlivelela mpahla mini papa yi waka u swi vona na swi leswa swinene swi li justu ke loko i li n'wana a nga tswaliwa hi wansati ni wanuna a tlhela a bekiwa ya tindleve hi xikwembu a ta tibeka hansi a kombela li dzivalelo a ku papayi na mamana a leswiya ni nga swi endla ni dzivaleleni nene siku ni dzin'we ni nge heti swiphinda loko a kombele dzivalelo mini ni ta hlamula ni ku n'wananga leswi u nga swi endla friend ka papayi wakho swa yila i papayi wakho sin everdad a nga ku vona kusukela na wa ha ri mutsonga ku safralda ku yini maji leswiya u nga swi endla swa yila va yenci xa loko ni n'wana a ta tibeka hansi a kombela dzivalelo a cinca komportamento a ve n'wana wa ku twisisa a ve n'wana wa ku yingiseta ni ta tlhela ni n'wi amukela mavoko mabitsi leswiya swi ta khaluta majipura swi khaluta swi le mavokweni kwake loko a tikomportara preke loko a nga tikomportara a ta dzumu ku ndiya ku papa yena mamana va ni byeli se ra tari maji mavonele yanga ta tidyondzisa ve n'wana wa ku twisisa wa ku twisiseka wa ku twisisa
4: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: inkomu kunene inkomu dottor Marombe u yitisa ku yini mhaka ya nuna ku lobye mhaka ya nuna ku lobye u yitisa ku ni dottor
6: vixile programa a hi hanyeni mpela tlhela hi hanyisana amindyangwini amatikweni atikerekeni hi hanyisana vito ni Giuseppe Manzati o Manzati tatana livombo hi hlamuli ntombi mahlamulile lawa a hi hlamuli a tatana vuya mahlamulile lawa n'wananga ni yo ku tswala ni ye ku bebula na ni nga tivi swa ku loko ni tswala wena ni ta kuma swa ku tana mina a ni ku ni tswala munhu loyi a nga ta kota ku va a ni hlayisa a hlayisa mana wakwe a hlayisa ni muti a swa ku i pala a hlula muti a ni nga tirhisanga ku loko ni ku langutisa i nga ku hi loko wo dzaha kumbe u nwa swimehlana leswaku kula mpimo hi ku bava swa ku dorogara a nghondo ya wena u nga ha ti tivi leswaku wena u mani mina ni mani ni nga papayi wa wena na xa ku sungula va sungule hi ku twanana na mamana na papayi va tshama hansi va aka na swa ku hi tsale n'wana na hi nga tivi leswaku hi ta humelela swa ku tala a n'wana loyi nga yi hambanisi hina a hi hambani na yena loko swimhaka leyi yincheke yi jukisa misava hinkwayo a swi ringani ku a nga ni yencela mina tlele wa yena a ringaniwa hi ku a yencela nuna wa yena nga yinceli mehe mutlali n'wana lweyi a humile ka yena loko hi mu susa ke hi mu hambela xiyindlwana hi xi hambana hi nga mi byelanga hi ya hi ya mu veka kona hi mu byela leswaku a ku heketa a ku va u ta kota ku tifuma n'wananga laha ka xindlwana lexiya naswona swoleswo i ta va xiwono ka yena a ta tshika a hi hlamula leswaku a ni kombelanga ku tswaliwa hi n'wena mina kaka mina hi kona hi ma yenceli lawa a yencisaka xiswona swa ku va xivela mpahla xivelela papayi vo dya swi hlaya leswi swi hlayaka mina mavonele ya mina tindoda vakulukumba va mina tihosi ta mina programa ra a hi hanyeni hinkwenu na mi rhandza mina ni vona leswi papayi luya a ha teki matihlo a ma nyika ntirho a numa nga wu tirhisi a teki matihlo a ma nyika ntirho a va tlhela teka tindleve a ti nyika ntirho la mutini wa yena phela a ku yangula ku vulavula a ku bombota a ku kwata a hi ku lunghisa loko wo miyela ku wi a miyela ku ntse tatate luya hi yena a nga tataka papayi muni a tata tihlola a nga hamu yangula nchumu o rhuma matihlo ntirho a rhuma tindleve ntirho be a ni mi tivi mama a papayi lweyi ni mamana lweyi ntombi leyi mara loko vo endla leswo po a ku na ku yangula na mamana papayi a va niki matihlo ntirho va nyika tindleve ta vo ntirho 4 wa tindleve ni 4 wa matihlo va swi nyika ntirho va mi lavi tirho loma yaka kona loma taka hi kona loma yaka kona u ta lungha lana misaveni tatana rivombo ku ni tinyoka timbirhi ni ti tivaka mina ku ni leva nge i nyakuvatli lexi va nge xiphaphamukombe xa ku yanamisa a nhloko xi cinca la ka nkolo ku humaka ntima hi mahlweni lexi xa tlula xi ta langwa koho xi ta kumba ku loko xi swi lava xi etlela ndleleni a xi hluki loko xi swi lava ku ri xi nghena kwala ndlwini vala mulu wa xikan'we wambirhi ku ni lexi va nge muchomelo xa ku hayi ni lexi tiva ku kaca xo tsutsuma xifambo ma ta fananyana tihloko tinyoka ti ta timbi lexi faka hi ntamu hi nkanu ni ya ku vatla a muchomelo hi ku twa ku kaca wu wahli a ku timiyelela papayi luyani mamana luya va ku hwi va ta kateka emahlweni ka xikwembu i ntiyiso lowu ni kubyela ka wona a va rhume tindleve ntirho va tlhela va rhuma matihlo ntiyiso a twa ku wotlowo hi yexe papayi na mamana ni marito na n'wena ya vuyini va ku a hi fambeni ndlwini

0: vukati bya ku mama ni nga hitha ndlela
1: ni losile va yingisete vazandzi va nongoloko lowo a hi hanyi a vito dyanga ni ya bida lani pura ni va ni peka mavonelo yanga mayelana ni ku dya ku pfuna papayi lweyi makwezi loyi a nga laka ku hlupheka ka ku vaviseka mbilu hi leswi a yenceliweke hi n'wanake vatswele a swoswi a michumu yi encekaka hi nga yi normalizaka swi fane ni nkama lowo yani a n'wana loko a luka a tshwitiwa ntsena maxinamukha loko n'wana a enca nchumu leswaku a ni propose propose bya ki n'wana loyi hi dzulitsi a wu dyaku mupayi wa ku swa ku mina xani mukulu maxi so ku va a hlaya swa ku mukulu hi nqondo ya yena mina ni swona swa ku a yena ku ni xan'wana nchumu lexi engeselaka ka nqondo yake leswaku va a swi kota ku enca michumu ngeni purike munhu wa normal mesmo a nge swi koti ku enca michumu ngeni hikusa wa swa swa ku leswi swayile papayi wa mina papayi wa mina na hambi loko papayi ni jehelaka ku va ku gama kwini papayi hi papayi ni nge tshuki ni cinca papayi ma leswi nge nciwa hi ntombi leyi ti beka swa ku papayi loyi a hi papayi wa yena a ti beka swa ku papayi loyi hambi loko a li wa yena a dya ku n'wi komba kena ka papa a mavonelo ya mina hileswaku va ku sungula hi nga dya ku va u hlela a nqondo ya n'wana leswaku yineni o now ku yi hlelisa ku yini ka mu julela psikolo leswaku va a ta mu hlela van'wana swaku leswi a swi endlaka eka kunene a swi endla hi nqondo yake o now ku ri ku nga hamba u heta nkama waku u ba u tendla ku tshama u laya ku ve loko u tshama u laya a wu la hi yena ku ni lexi n'wi tirhisaka a vana namuntlha va ni michumu leyi va yingisela ku va va tibye swaku vona va hamba mintamu hi swona leswaku vona va pimisa hi ntamu ku tlula hina vavakulu o ku tlula antswelo wa yena n'wi jilela psikolo kun'wana leyi leswaku a ta vona swaku a n'wana leyi hi ka kunene swa swi endlaka a swi endla hi nqondo yake or now ku ni masungukati tambe hikusa a munhu a n'wana loko u n'wi byelana ni kaya la swin'wanyana a la hi swona maxi loko u kuma munhu handle a mi leswaku phela leswi a tlhela a kuma mun'wanyana ku phela leswi a ta za dyondzo ya machuma swaku mi maxi leswi ni swi endlaka nge hi swona ku ri ka hi papayi na vamana hala kava leswaku leswi a hi swinene ni luya ni luya vanhu leswo leswo enda jula ku va u dya psikolo leswaku va a ta hlela nqondo ya n'wanaku a yi vona swaku hi ka kunene nqondo leyi i nqondo ya yena a yi yenca leswo hikuva a lelani ka sintilo normal or now hikusa ku ni swi va swi yengiselaka a swi tiva hinkwezo ha vana namuntlha tanti va xinuna tanti va xisati ha va wona swi va endlaka lomu switiratwini leyi entani ku a pfumeri koselo ya mina hikuva ku nga tintala ku va u dya swa ku nqondo ya n'wanaku yi boha na u dya masungukati a handle mamani a dya masungukati handle mawepotisera li vamamani va vabindzu o mesmo majovhen a teka miliyoni majovhen laya ya ku dzingana na yena va tshama hansi va bulana na vanhu swa ku phela makozi swi swi endlaka a hi swona hanyisa xilexi ni leswi ni leswi leswi loko a li n'wana loyi a n'wi tirhisa leswi ni nqondo ya yena na yingisa van'wanyana vanhu va la hangi po da cinca maxi loko swo ka swi nga li ku va a tirhiseni nqondo ya yena swi ta tama swi ya friend ni hlaya leswi ku na swi tiva hi ka kunene swa ku leswi swa yinceka maxi na swi nga yinciwi hi nqondo ya yena a n'wana namuntlha a dya ku hi duminara maxi a hi duminara hi mhaka leswi a swi tisisaka ntan ni kombela va paxa ku sungula hi nga hlela nqondo ya n'wana leyi u mona swaku hi ka kunene i nqondo yake ona o ku ni swi mi tirhisa ku va a kuma koraji ya ku yenca leswo xa wu bidzi hi swilo swa ku va u dya masungukati ma xitari tivona swaku hi ka kunene a bon or now i mavonelo ya mina loko ni phazamile ni kombela dzivalelo maxi leswi ni swi vonaka purke a n'wana wa ku hanya n'wana wa ku layiwa wa ku tswavula hi papayi na mamani a nge swi koti ku hlivela mpahla a komba papayi wa ku khamuleswaku ni yence swi va ni yencelaka swi bihile ngopfu swinene swa yila khani mamba
2: o vakiti xemu a ku yingiseta vakiti Manuel Mbanzi a nuna kulobye lwi a ngo tuvika hi ku kanakana hi a ku yini xemu
3: kani programa a hi hanya kani programa a hi hanya u ni tlela mina Manuel Mbanzi lomu ka ndlavhele ku a ri tala ntoxi hinkwa hi twile mhaka saseka leswi hi ta yi kuma swilo swan'we hikuva hi gadyanana ka hiwa mene wa kona na yi twa mhaka leyi a n'wana lweyi pudzinadzaha yena wa kona a nga normali i loko nambi loko a ni normali yena a nga dzaha a fanele ku ve papaya a tomara disizao nkarhi ka wa ha leswiswi a n'wana wa ku va a nga byela papaya wa ku swa ku ni tirhe leswi ni fambaka ni tirha swona siku u tirhe ku gama u ya kwi kholaka ka mina mina u hlayelaka sabanita

0: wali ngwana so wena uya kuyo tota ngwela leso ni hlwela lati mpahla atangu papayila loko mina maona la mina ela kuve amugwela amuteka muveka hasi mama nikombela kuve loko leswo fambaka lava swona loko mulomu nga yela swona u teka munhu luwa wena lwe u ta na yene la ntata munhu wona ni switwa swa ku u hanya ni lo i nga li leswaku siku ni siku wena wo nyamalala ntse hi ta mu tiva swa ku hilu ka ku loko a ta ta tlhasa munhu luwa wa yena lani a ta ta n'wi nyika na swa ku bava ku hi n'wana lowu wa mina mina a ni ku na haya mu yisa xikolo yena a ni gwela swa ku a kuli hi wena munhu wa yena teka nananani mu ta ya ka muti wa n'wina hi ku velani se a ta wona ni lava ku tala la kaya la hi mhaka leyi ya hi mahala a ta wona ni a ta byala mfava la kaya la a ta byala mfava entao mina hi marito ya mina kutsongo kutsongo kutsongo mina ra kuve va ta na munhu a tshama na ye hansi u tisa mungo loko a mugwela swa ka ni munhu loyi a kuwa ni komba loko mu vitana munhu loyi vanhu a ta ta teka munhu wa yena a famba na yena vanhu a nga ti byala mfava wun'wani la kaya la purike papa ya tiva swa ku ha wundla ha ni mutsongo ha mu dyondzisa ha mu xavela a sabomba la a hlamba kasi yena u ti dela ka jumisini a tidela ka dumazini swi endleka leswaku ve yena se a ta vuya ta tahliriya ka ba wa yena va kreta a hi masolwani lawa a hi masolwani lawa mesula swi mahiwu leswi un'wana wa normal o ka nga dzahi a swi mahiwu a swi mahiwu ni kutsongo ntampara ta ka nga byali mfava ka lava van'wanyana va hali ku kona va ritsongo a muvitanini kombela a vitana munhu wa yena a ta ta ku teka va ta ta tekana va muka va ya hanya vutomi la vona vutomi wona wa swona vana a nga tidadatani lava ku tala la kaya swi nga ti onheka ta vhela mambo mina yi tlhelela mina manoni mbandza vulavula mukutsongo njhe a no a ku vula swolero ma swi ntiyiso wa kunene mixo mina loko hi le tlhelo la mina ku mu vitana para a suka la kaya la nga ti byala mfava para lava ku ta o khani mama
1: hanye ni tlhelo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ayi hawu hawu o kumbexana mama na rigenti na wu ni timhaka nyana titsongo njhe
3: A o pelena. Grupo ai anyen. Kora bala ni. Ya, cara do shumani. Satwara sa bovela. Lu papai agwana muyangolile. Ave ke mari te ago fananla. Trazo sa papai na mamana. Le muna a rela ka we mina na ngwana. Na nayini. Abana ba na matari ya hina. I matari bana ba hina. Ku tlhela ku ni loko a ni nga tswalanga ni swi nga yantswa a na swi yantswile loko a ni nga tswalanga vana lava hi va tswalaka matlhari ya hina ya makulu mimirhi ya hina ya yinyingi ka vana lava hi va tswalaka purisi mavabyi manyingi ma tala mavabyi ya kala nswaku ka mavabyi lama sukela ku nga ma tivi mavabyi vana va hina lava hi nga na vona a nga mi humesa muti ma loko mi humesa muti wolobye hi yena a nga pfala ta tlhela ku yini a ya mu yakela muti woluwa wa ta mu humesa muti a ta yakela hama a ku fanele wa xinota wa a wa tirha a ta ya tiphandela yena a ku tlhela a ya sungulisa swo leswi swa ku a muti loyi a ta hamba se a le nkomponi lo a le xikompolana se he swa fana u vhela a tshandzisa na ye hansi va nga pfumelelalani o lava vamana vambirhi vanharhu papaya va papaya wun'we ni mamana wun'we na nga liye papaya munhu ni mamana wun'we va tshama na ye hansi va vulavurisana na ye kambe wa yi greja kambe wa hala ka rixaka ra ka mamana kambe wa hala ka rixaka ra ka papaya va tshama na ye va vulavurisana na yena n'wana hi ku mi humesa muti a se enkomponi yin'wana ta ka a yi pfula leyi se va tlhela va ku i n'wana ma i n'wana ma va ku n'wana papaya manyana va ku n'wana mamana manyana va ku ye a ku a hu mi humesa muti a ku a mi humesa ku para swa ku ye a wo mi humesa ku vhela ta a tirha swoswiya kasi loko va yangulana ehe vhela swi nga twali o lava vamana vambirhi o lava vapayi vambirhi a ku ni kombela ku a munhu pfuna va tshama na yehe hansi va vulavula na yena loko va a humi ha nkomponi yin'wana leyi a ta ka a hi pfula leyi u n'wi pfulela mukhandli i va makwerhu a hi buleni epfuleni papayili yembe yangwana va zaka ku ta swa mudya swa mudya kusika wa ha hlingeliwa hi n'wana a ku hi mina leswi ni tshimbaka ku a ni huma ni famba ni tlanga a mina hi kule na hi tlanga ma masiku matlanga lama nga ni vana va swoswi ma karhata ma karhata a hi tlanga ni loko va ku yangwela va ku heyi a hi yingela hi swi twa va ku heyi laha ku ni ndzilo laya a hi swi twa mazimana va hina lava swoswi vatikulu va hina va swoswi a va hati khani mama wa makwerhu a hi fambeni na yona ndzimali a wa hi dumbisa ke liomba swa ku hayi i vhiki la wungamu masiku ya wungamu la a swi vona lembe leri taka lembe leri taka hi nga ha lavi swikarhati swa ku fana ni leswi a lembe leri taka hi nga ha lavi swikarhati swa ku vana va hina va miharihari ya ku tala na hina va vakulu ni a hi ku na a hi va vana ntsepe hambi hi va vakulu hi koho a hi vana ntsepe ala hi kumbeka ku lembe leri taka miharihari hinkwayo leyi hi khongela ku va hi nga ha li koho hinkwaswo swi basa khani mama ntlhangano wa group khani mama a hi hanyeni
2: ya swa twala swa twala mama na rigeti na makwakwa swa twala ey ya a hi nge se teni mama na yinexi mama na yinexi hi wale mazito ya kulawu nga nawu xikwembu mbu ya juru tatana lweyi luma a nga kone kumbe swo yini
1: hanye ndle leyo yi pimisaka uvulavula leswi u pimisaka swona
4: enhlikani programa a hi hanyi a vito ni mama na yinexi simango ni vuyelani hikwalaho ka ku va hi landza a xikombelo xa papayi muni loyi a karhatekaka moyeni hikwalaho ka ku tswala ya a ku tswala ku nzima loko u nga na vana u dyila kambe loko u li kona va ku nyika nhlomulo kambe hinkwaswo leswi hi swi veka hosini leswi ni nga ta pfunaka wena papayi ha swone hileswaku swinene ku va tshama na yena n'wana ya hansi mi bula kambe nhambi leswi ni swi vonaka swa ku bula na yena a nga ha li n'wana wa ku yingela lweyi i n'wana lweyi a humiki ngopfu ndleleni hikusa ku bula na yena nhambi loko munhu tshama na ye i ta ve xizuku i ta ve mama a n'wanyana loyi a nga takalaka hambi ku tibeka hansi a nga swi koti pura a za a kota ku va a ku hlivilela na u li tatana wake hileswaku a ku tibeka hansi ku wena tatana wake a tlhela a dyondza ero lebyi a nga na byone a nga ta swi kota lweyi a humile endleleni papayi a n'wana lweyi so va ku va li munhu loko a huma endleleni u nga landzi yena wena hi wena u fanele ku tibeka hansi leswaku va u nga pfuxiwu kahle u nga li pfuxiwu kahle si u nga mubi hikusa a tibyela ku yena xa yinkulu a ni dzanovhiyani na u li kaya ka papayi na mamani a nga yizixitiri dzanovhi 20 30 50 na u li kaya ka mamani na papayi a nga yizixitiri a fanele ku yingela nawu wa vatswele xa u bidri leswaku leswi n'wina mi n'wi khwavelaka swo i swa lisima hikusa i vutomi byake bya mundzuku a vatsongwana va tshami na va swi tiva leswaku a vutomi bya munhu i xikola a vutomi bya munhu i ku yingiseta a vutomi bya munhu i ku landza loko vatswele va ha li kona va ku dyondzisa xo kahle mas leswi ni swi yingelaka ka n'wanyana lweyi a zuke ngopfu swinene a zuke misava a nga fambanga hi yona ndlela na ku ve na dumba leswaku papayi u munhu lweyi u rhandzaka regra a mutini wa wena u munhu lweyi u rhandzaka ku dyondzisa a mutini wa wena loko swi tsandza ku va mikhanela na yena kumbe u twa swa ku mbilu ya ku yi hise ngopfu julanyana a nkarhi wunene wena na mamana mi tshama ni n'wana lweyi mi n'wi nyika xipasi xa ka humalani kaya usa u ta fa papayi wa nga hi tensawu o mi ta fa n'wini vatswele hikwalaho ka n'wanyana lweyi a ta tivonela a wu kula hi wansati a ta twala swi ta mi vava ngopfu ku tlula gama byimu ka mazito yenu lexi ni nga ta mi pfunaka ha xone ku va mi n'wi nyika xipasu xa ku a huma laha kaya la a ya julanyana kantu a yenca vutomi leri usa a nga le ka vutomi bya byinene na n'wini vatswele mi nga le ka drone swi ta mi wondzisa mi ta xaniseka hi munhu lweyi mi nga xi hlayela lweyi a tiyeleke lweyi a tluleki na n'wini vatswele hi mapimu porki na dumba swa ku loko o kala yi nga le ku tlula n'wini hi mapimu hi ku n'wi xamela tinsawu siku bya ku sungula ni bya vubidi na yili wansati a yindla por sima a va fanele ku va tibeka hansi a yingiseta leswaku vatwele vanga va ni dyondzisa a nawu lowu na mina ni nga ta dyondzisa vana ni vatukulu maina dumba swa ku muti wake loyi a nga ta wu funga ka lowu yi ta ve njombo na be ku ve ni na kuma munhu lweyi a nga ta veke na hanyisana na yena na attitude i li leyi a nga ka yona a le ka attitude rada swinene ya ku a nga ta ve ni dyondzo ka xindyangwana lexi a nga ta hamba ka xona a to va ni dyondzo loko a kuma munhu wa ku fana na yena hi mapimo ni capacidad kambe loko o tshuka u kuma azar bya ku a kuma munhu lweyi a nga regrade ku fana na wena papaya a ta xaniseka n'wana lweyi so va ku a hi na swin'wana swi hi nga ta ku yena hi ta ku mini na yingiseta papaya na ku ve yena a nga ku yingiseti a nga le ka nchumu a lahlekile na dumba swa ku a group nyana leyi a tlangaka na yone i vanhu lava va na vona vumhaka ya ka vone va hanyaka rebeldia ntawu va swi teka kumi kultura bra vone va swi teka na swi le minchumu leyi swi va nyikaka a swa swinene kumi va hanya hi madrenalina ka a lale ka drenalina leswaku drenalina bya hela a nga swi voni papayi wanga a n'wana a nga swi voni swa ku drenalina bya hela ku sala ntiyiso ni kombela ngopfu swinene mi tatiyana na mamana mi tshama na yena ku sungula muxamara tensawu loko mi twa leswaku a ku dlaka maka yena kule henhla swinene a nga mi nyiki xipasu xa ku va mi angulana na yena hahombe hi ugamu mu nyika ni independence muku i na n'wana nga xe ku viteleke xona laha hileswaku a hi naveli leswaku hi hambana wuxaka na wena hi nga ku twala hikwala ka attitude zakwe hi vona swa ku xa wunkulu wa tidyondzisa leswi u endlaka swona swi endla hi wukulu a swi endli hi wutsongo julanyana xindyangwani u ya tshamanyana kone u sungulisa vutomi byaku u fambisanyana vutomi byaku u dyondza xikola no likuhala ni husayina hi swi julile kambe ha ha na capacidad ka swona husa xa u kulile ni ta humanyana ximuntani n'wananga ku va mundzuku hi ta kota ku va hi pfuxelana hi hombe na mu nga hlundzukanga hi hombe na munga mu khomelanga nandzu wa leswaku u phazamile hi ku sa teku e-e yena ti nga dyondza swa ku marito lawa ma huma hi ku sa ni va phazamelile va papaya
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
4: hi leswi mi fanele ku va mi dyondzisa hi swona julanyana umbangu n'wana nga u ya tshama kone a ku va u ta kota ku fambisa vutomi byaku hi ku swa xa wu kulile hi nge hi swi koti ku va hi tshama na wena la kaya hi ku swa xa wu kulile a ta kota ku dyondza leswaku marito lava va papa yi va ni dyondzisike ha wona va fambaka ha wona na dumba swaku hi yeru lebyi a ni nga byi yenca swa lanukaya loko mi tshama xa ku ni rivalidad entre papa mama i yela a swa ha twisiseki laha a mi nga ta delana swakudya laha hi vona maprograma manyingi hi vona a minchumu yinyingi mi encekaka swoswi a vana va ivhenela ra vatswele a vana va tlhava vatswele a vana va nga ha yingiseti leswaku loko papa ya ku nhomu laya kumbe mamana a to teka mukwa kumbe vheneni bya makondzi ya ku chelela papa yiwanga entawu temuxikiteri esikwedato a hi veni a wu voneleli byolebyo swa ku swoswi nkarhi lowu hi nga ka wona wu hambanile ni wa tolo mitolweni khani mama
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ka uvakiti mpela ku sa ku yingisete xihlovo xa vutomi i ta mi byela swa ku tlula mani xeke xeke luma nkava vakitheni vovosilexte u nga yi hi ku katsakanya njhe kumbe u nga ku yini
5: hi xile programa a hi hanya na mi pfuxela mina ni vulavulaka hi mina vovosilexte wa laka manyisa maragra ni nghena hi mhaka leyi ni yi twaka tatana a ri laka hi ku tswala kambe yena ni navela leswaku a n'wana loyi a ha ncinci ka matshamelo ya nga ka wone kumbe mitirhiso ya nga na yona a tlhelela a wun'wanini bya ku tswaliwa la ndyangwini leswi a nga tisa swona ni malembe ndzhaku a za tata hamba bya noviyani na le ka mamana na tatana kutani a tshamisi xiswoswo a tlhela vuyela lahaya ta ta teka masungulo la nga masiya kona a tiva leswaku papa hi yeni mubeki wa nawu papa hi yeni muveki wa mina la misaveni leswi a swi enceke swi be hi ntamu mina leswi ni swi vonisaka swona hi swona hi ka kunene swi be hi ntamu a fanele ku vanga swi yenci n'wana lwa a ncinci a tshinsama ku tatana kombe a lidri valele swa ku oh mapai leswi ni swi yenceke ni phazamile ni kombela lidri valele ni ye tatana teka mbilu ya ka hi ya ndlala leswaku a mu dzivalela n'wana ntsongo leswi a swi yenceka a phazamile mazi a ku zuleni a ku tsakeni a mu nyika marito lamanene lama taka mu pfuna ma taka mu yenca kunene ma taka mu nyika vutomi ma taka mu komba ndlela ya ku hanya namuntlha loko swi swi a teka malivhu ra kongoma xikolo laha ka teka vutivi laha ka teka vunene laha ya ka teka a wu tidyondzo letinene a va mu dyondzise ku phunta xikolo a va mu dyondzise ku nwa byala a va mu dyondzise ku dyaha timbanga a timbanga a tidyondza loko a huma handle a ya humesa mahlari ya ku biha ka tatana a pfala tindleva a nga yingiseti ku dyondzisiwa a nga yingiseti ku layiwa ha tatana a mu hlivelela timpahla swa yila leswi hi ka kunene tatana a wa mu susa furalda na a hali ntsongo a mu susile furalda a mu hlantswa kambe namuntlha swa biha ku va tlhela mu komba nyama yake kutani ku vona ka mina ni vona leswaku tatana na mamana a va tshami hansi ni n'wana va mu dyondzisa va mu komba ndlela ya ku hanya a ta famba ndleleni yinene na swi tiva leswaku ni tsweliwa ha mama ni hundzisa ha papa hi yena ni vekeka la misaveni kutani papa hi xone xitlhangu xanga xone xikwembu xanga xa ku sungula na wena tatana rhula hi ka kunene leswi swi voneke swonya wa ha swi vonanga swi tivi hi mbilu leswaku ni vona swaku hi ka n'wananga mazi mu khomi hi voko ku mu dyondzisa a tiva ku hanya lokunene a tiva ku hanya na wena a tiva ku hanya na mamana ni xikan'we ni va makwavo a tikweni a nga ti tshuka a noda leta a ti pendeke hadro a ti suki kusukela ka swona a ti dyondzisi ka leswi a nga yindza swona ni tiva leswaku loko munhu wa wanuna a pfinya n'wana va mu teka va mu veka jela na yena ya ku pfina pfinya leswi a swi endlisaka swona tani a jele daku ku dyondzisiwa leswaku a phazamile hi ka kunene a ku yenceki ku zandza ka hosa yingiseta ku dyondzisiwa yingiseta mamana yingiseta tatana yingiseta hinkwavo ni lwa nga nkulu ka yena loko a mukawu ka mukhwevetele a yamukela yingiseta a landza kha ni mambu swinene kha ni mambu mavonelo ya nga hi wolawo marito ya nga magamela lawa kha ni mambu vana va hosi kha ni mambu varhandziwa amene amene tihosi tanga kha ni mambu vana va nga vatukulu va nga va tatana vana hinkwenu ni kha ni mambu
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: eyi u hlwela ku hanya u ta sala wo swi vona hi ta ka vulavula yini hine swa ku tlula leswi madoda ni masungaka ti ma nga tla swone oho ahe aho ku ni wini wa n'wanyana ince kumbexana wo pimisa leswaku a tatana waku o va ediwa hi futso xigodo heyi njhe wasema u kuma xikoxana hambiloko u va ku lexi xikoxana xi ni mavende ku fana na minyi leswi ni ku pfumala ni byin'we tinyabye hi kone ni nga ka ni nga hadi nyama i swi wo juka wo tatungela tana wakho wa ta tlhasa wu ku himu a mabele lawu yakho he ku ni wini wa n'wanyana phela loko va ku munhu a sukile ti sukile nyana la nqondweni a ti teki ha hombe u li va hlaya lava va ku famba va kukula xitarato va tshama lomu xitaratweni kumbe va hlaya wo matshamelo ya ku fana na wena inaka u swi tile leswi vamamana wa ku va hliki swona lani va tatana wakho xana u titwa munhu swoleswo u endliki swona leswaku na ta chuka tatana wa ku dzimeni siku na ku kumba na ka fanga ku banga kambe i swi weke yenja leswo hi ku safa a ku laya hi mahlawu lawe a ku laya masiku hinkwawo kambe u nga yingiseti u xiyeneyene wene kamba bya xiyene hi wene luya wa famba loko byi nga pela wa famba kumbe Thomas Chauke ale a swi tiko hinkwaswo leswi wa woza leswi a mibede hinkwayo leyi u tivani leyi ya ku gogonyana kune wena u ta ka huma ni timbala a timbambu ti ta ka vavisa dzimeni siku ni leswaku nsimbu ya kona ya ku tlhave kuni hi nga swi tivi xana kasi n'wina wo va n'wanyana n'wi tshamisa ku yini xiyeke hikusa u huma na wu gqokile la kaya la kambela handle la kutani uni dzimenya na fardament kumbe wo ni bogisi dzimenya mpahla la handle taka vulavula ngofu ka hlayelo wa titiya wa ku yimbelelange ni passport a passport leje mwenga na dzuleje dzangu shanisa gimelwi

Hayi hayi inongonoko wemisoro provincial ya Maputo lo vulavula ka hile shumelelaka antumbulukwini ni le mijangwini.

Ifikile ku va hi dumisa muchini wa wena hi kamba vukona bya wolio ni mati hikola ka mahleko makulu ku humba mpela hi ku tela kana wona. Hina halenu va TikTok. Hina halenu va TikTok. Hi lavetela wena hi nkarhi lowu wa majambu, hi nkarhi lowu wa vusiku, hi nkarhi lowu u pfumelaka leswaku ya Radio Msambiki a ni ba xifuveni mpela. A wu swi twanga. Hi pfumelile leswaku hi famba na wena ku va hi ku bulela leti nga ta nkoka.

0: sisungule kile ni swa xikola. A u bali xikola. Swi khwelisana ni matensawu loko wo va papa hi wa nwana. Lwe loko muchivuko mvona swa ku lwei anga twi mpela. Mama na wakona vitana nwana nge u mazun. Ximuhlamula logo lexi hi sineta xinga hi gwala 11. Mamana wakona khweleliwa hi matensawu a xivindla hi mpama. A tekela ku humesa mali ya 50 metikaixi. A xi nyika nge fambo ya xava mabomboma mbirhi laya u ta vuya na wona. Loko xi ya vuya ni mabomboma mbirhi xi tani ku tshuka matihlo papayi hi mpama va nga xivandlamula hi ku xi vutisa swa ku u majun swi dara ma nga ku xi ku xi dara 11. Mamana wa kona loko xa ha fika a teka bomboni lin'wana nyika papayi wa kona. A teka bomboni lin'we hi kutsongo. A li vandla. A dla na yenavo. Xi sungula ku pfilungana xi rila xi tlhela xi titshiketela ni hansi. Xi nge mamani. Mamani, se a bomboni la mina likwini a nga ha fuseka. Dlana lawa ya nove u nga sala na wona. A ni li wena u hi byele leswaku u mazumu gwala 11. Se hi ku rhuma wa xa mabomboma mbirhi hi dla u sala ni nove wa wo ma dle hinkwawo u heta lawa ya nove ma nga sala na wena.
1: Vou à esquadra mais próxima pedir autorização para espancar esse miúdo. O mundo...

0: yoloyo waumune ni mugqivela hikola kukutisela letiyana naka ni kutsundzuxana hi ntumbunuku wa hina. Namutlha hi ta na ngoveni. Imani a phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi hlamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza. Emlandza kunyela wa kunyela ndlela ni a thembe nkano. Hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi. I hedeni emahoxo. I xungurutela endzavari emachoni. Hina va ka kunyela ndleleni hi thembe nkano manginyi na marilela nhonga khwembe ra ndlala xihupfa hi moya. Hina va ka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani. Hina valandza. Hina va ka rifura nhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe. Gere hi xinkobyani fambi ndhandha ya wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina. Hina mahala njhonjo ka peuli nkomo yi fanga mafutha. Hina lava ku fa hi nga dlayiwangi hi munhu ntsena hina wo tifela. Hina lava ya valandza ngoveni risimu ra kokwana a ku ya miye ya bantu ngoveni maja.
0: Loko hakanyingi hi ku ku ni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule, u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi. A hi pfuxeteni ntumbunuku wa hina.

0: Oyoyo mwingiseti wa kurenzeka keleko yosela kasikuri mwana la isungulaka nongoloko yena unanganti nkampiti ncha nongoloko wa radio msambiki msoro provincial di Maputo lo ya kamfukeni vikiri mwana rumwana lo kufika sikura umuni nkaro 22 hours ya 10 minutos kunene na muncha nakona maendele wale wa mangwe kwezela kamintiru ya radio msambiki amfukeni 102.3 FM na 1008 ka on the media langwa ilaveta itilaka na kona ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo unga skota kuva ulongoloka ni mintire yina ka vunanga ndi nkambiti ntsa ikuva u ilavetela ka TMT ka kanal 923 nakona unga ilavetela kusukela magodi 89.0 FM a Ponta Dori 90.0 FM yenzeliwile ka busiku bya namuntlha mingiseta ku rhandzeka ya ku wezela nakona hi kutisela leti ti lulamiseke ku va hi kota ku va hi bula ni ku va swin'we hi tlalamba ka vunanga ntinkambi tintshwa hi hetisela a n'hweti ya wansati wa Mozambique xileswo hi wezele a wansati wa Mozambique ka siku ra namuntlha a ku va hi kota ku va swin'we hi tlalamba na hi tlangela a vukona bya wansati wa Mozambique ka nongoloko vunanga ntinkambi tintshwa hoyo hoyo ri pelile nga va hi bula na mani
1: dipelili papai na kensa ku yozeliwa njangweni wa Radio Mozambique ni minini vitu dranga hi mini Zelfa Mangwele ni tswaliwa ka tiku drakanyaka xihlalixakanyaka lexi xi nga kwala ka Maputo kambe hi utshamu ni tshamisa marakweni ka Bairu Mali
0: hiswona etlangela loko muswikotile ku va loko hi mu rhambile ka siku ra namuntlha muswikotile ku va mi tina byalisa mi va mi kumeka ka mintirho ya Radio Mozambique na swi le xitano hi ku rhambile laha na hi navela ku va hi bula hi ndzimi ya wena leyi sunguleke ya vuchayi hi ndzima ya risima swinene hi vona lana a tinsimu tinyingi leti tshameteleke tinsimu leti tsakisaka swinene tinsimu ti dyondzisaka kasi xipungwana lexi xa vuyimbeleli xona xi ku nghena lembe munhu nakona sungula lembe munhu ku va u khandlisa vunanga
1: khani mambu papayi xipungwana xa vuyimbeleli xi hingenile endlondweni hi 98 kambe ni juli ku ni swi landzelela a ni kumanga mukombi ndlela wa ku kombisa swa ku ni nga va na ni gravara kwini ni nga va na ni ya yimbelela kwini lani tinsimu leti ti tshamiki ti khutriela kambe kwala ka ku Yehovha wa matimba a hani voleki utomi na hali kone xitheli xi ya pfuka hi matimba ngopfu swinene xipungwana lexi ka lembe ra 2025 hi outubro
0: yeso ila u sunguleke kona ku va u khandlisa vunanga lebyi
1: hi outubro loko xipungwana xi pfukile hi matimba kahle kahle hi september outubro ni sunguli ku tutuma ngopfu swinene ku juletela swaku lava va nga ni khandliselaka ku ve ti trauma hi ka xan'wanchumu ti ve ti ta kuma ku haxiwa ni veni va kuma kutani ku sanka mutlhasili wa ku ni humesa leswi swi nga kone endlondweni kumbe mbilwini ku va ni yavelana xikan'we ni va makwerhu
0: hi swona a loko u ta va u sungulile ku va se u khandlisa vunanga u titwise ku yini
1: loko ni sunguli ku ve ni xipungwana xi pfuka hi matimba papayi ni tikumi na nindi mun'we lweyi ni na byalaka ni vevuka hikusa ni ta hlaya swa ku tinsimu leti a ti tshamili tona ti tumbelile kumbe ti tumbetiwa era tirazo ntsena kambe loko xipungwana xi te sungula ku yimbelela ni hambi ntlhanu wa tona na tibidri ku patsa ni leti a tirazo ti enca khume hi nkama wa wun'we ntsena wa nkatrakanyo wa tiweti tirazo nakona ni hlaya leswaku mina a ni tsalika papela swi tshama ntsena ka ndlondo maxikutswala na swikota kambe a swi ni pfumeti ku ni tshama hansi ni tswala ni tswala majindlondo yanga ya swi bekisa hinkwaswo
0: yisona ekensa hi ku twa u yimbelela la hi ntshimantshima u yimbelela vunanga munhu nkongometo wa vunanga lebyi hi wihi wa kona
1: hi ntshimantshima a vunanga lebyi mine ni fambisanaka na byona marabenta kun'we ni gospel kambe ni nga hlaya swa ku na juntela maxikahle kahle i gospel marabenta khani mambu
0: ku ta fika swoswi tanihileswi hi lembe ra 2025 se ku tlhele ku pfuka xipungwana lexi matimba xa vuyimbeleli xa vuchayi se u va u khandlisa khume ra tinsimu u nga ve se u na album
1: a ni seve nadru nambi hi ma video clip and seven aoni na alika zwini tutuma ku juletela padrinyu hikusa masikwana lawa kumbe malembe lawa hinkwaswi loko nga na padrinyu a swikhani ni juletela padrinyu nambi hi swo swininga mutini wa Radu Msambiki munwanani munwanani lwe ani ingelaka anga swikota ku veni yena tipatana mina yencha padrinyu ngopfungopfu na ni vulavula hi tiku drakanyaka administrator wa xihlali xa kanyaka hi kolaka lisimu ledzi ni dzi hambiki hi mbilu ni moya ku veni tlakuxa tiku ledzi ni tswaliwa ka kadroni nga xihlali xa kanyaka ani navela swa ku va patana na mini vanhu lavo kunwe ni bindru mabindru la manga kone ka tiku ledziani hi vulavula hi ma restauranti hi vulavula hi maloji hi vulavula nje hi swifamba famba inga maboti la manga kone kanyaka kungala wa mavitaniwa ku hi matrangi manwanyana mavitaniwa ku hi timbarara kambe ni cruzeiro ledzi suka ka tikweni dra Afrika dzonga na dzibuisa va turista tikweni dra kanyaka kuni va representanti lava voni vanga voni va fambisana ka nita mintirho ya cruzeiro swangi hi leswi unanga dzanga dzi tla ku xikiti ku ledziani na dzi swikumba kumba ani nchumu leswi hinkwaswo ani navela swa ku hika kunene va ya ndlala mbilu na vone ku va va yamukela unanga ledzi kulisaka tiku ledzi dzi tla ku xaka tiku drakanyaka xihlali xa kanyaka lexi kumeka ka ndzeni ka Maputo ku va va ni pfuna hi ku hamba ma video clip kan mama
0: hi swona ya ku kuma ka loko u ta va u sungulele ku chaya lwe hi ntshimantshima a endla leswaku a loko u tshamile u ehleketa u vona leswaku a ni navela ku vona mina ni chaya ku fana na manyana lwe a ku endleke leswaku na wena u titwa na se u le ka ndzima leya vuchayi a nga vi mani ka vachayi va khale
1: ya a vachayi papayi ni navele uyimbeleli va kona Mashikuni lwe mini ni naveli kikuna mini ni vi mamana kumbe wansati wa Msambiki lwe ati kombisa ka mintamu. Ni nga vulavula hi Lord Jimutola hiku ni naveli kuna mini ni ve mumwe lwe ni nga tutrumaka. Kambe a mukhandlwa ni ukumanga. No ni nga kumanga mukhandlu wa kufana na Lord Jimutola ta ututrumi. Ni vona swa ku ni nga byekela ka tlhelo bya uyimbeleli. Kambe a vhilini mundlani a ni uyimbeleli lebya byi ni nyoxisa byi titimeta ni mbilu yanga ni nga ha hlaya Riziana Jaime na yena i mun'we ka lava a mbilu yanga a yi titimela a ku ve ni navela ku fana na vona.
0: Vunanga u sunguleke byona ku byi khandlisa a ve byini bya kona?
1: Ni sunguli hi lisimu lebyi dzi nge vusiwana.

0: yimbelele vusiwana a u kongoma yini ntse
1: mini ni luzi na nili ni khume dra malembe sala kuli mini ni linwana wa kusudzwa kutani ni vani va makwezu lava trongo lani atshanisa tv koni ni nga ha hlesa ku avani trikanga mashaka ya papai kumbi ya mamana kambi hikolaka ku na vone switrongo swo leso vanga swikoti ku vanga ndlongoloxa hilani kahle kahle a swijureka ku ninga vana ni pfuniwe hakone ninga hla hi tlhelo zwa ta tidondro lani tidondro ti handleketini gomela hikukala ninga vanga ni apoyo na ni vini masonyo nje ya ku veni li deputada un'wanyana kama kumbe na ninga li muyimbeleli na ni li deputada wa Republika de Mosambique maji ivi mhaka yoleyo ni zeke ni khanele usiwana swa ku a ningana tatana ningana kokwana na mbini drila ni pfumala ningana wa kumudzela kambe ni buyini chinche kusani hundrukili ni nwana wa xikwembu namuntla hi leswi ni gamiki ni dri hingenisa nyana mazvitulo mahlaya ka swa ku Yehova anika tekisili namuntla ni munhu munwana kan mama

0: Isana, itwa na uyimbala kanyaka. Loko uyimbelela kanyaka au kongoma yi.
1: Loko ni imbelela kanyaka ni twa ni mbilu yanga ikuba.
0: Mhm.
1: Hikusa ni imbelela tiku le dzini tswaliwe ke ka drone.
0: Isana.
1: Tiku le dzini tumbulushiwe ke ka drone ni kula ka drone. Kutani loko ni kula ka drone tiku le dziani loko ni lavisa a swiencho leswi tolo ku nga va swone ni lavisa nhluvu ku lona muntla unga kone swini ku hambana swini ku tsakisa hikusa ni twili vatswele vezu valikazi vaxukuvala hikuva vaku alani vana vezu vadondra vagamaka quarta class akuna lwe a khuvekaka aya friend hikusa ama class ama gamela kolana loko nga na shaka haleni ku kama putu doropeni a u fanele u gama ka kwarta u tshama kutani va vilela va ku hi siku munhu hi ta kave ni teacher hi siku munhu hi ta kave ni phoyisa hi siku munhu hi ta kave ni dokodela hi siku munhu hi ta kave ni mixadori wa ku va i li mutswali wa tiku drakanyaka kutani namuhla loko ni lavisa hinkwaswo leswo swi kone swikola swinyingi swikola swo halakela swi jula vanhu a va ha kumeki hi ntalo va kone ni hlaya swa ku hi mhaka swikola swinyingi papayi ni tribunali drakanyaka ka hi mhaka ya khwelisiwa malomu ka mapotro doropeni kutani ni mbilwini ni hlohlotela ku sungula ni khensa Jehovha lwi a nga yentxa swa ku xonga i nga paisage drone kutani ni xaxameta leswi swi nga kona endzeni ka tiko khani mambu papayi ku tatela i ku tsaka

0: lalo ku yimba ntsongwana ku kongoma yini
1: antsongwana na yene anyoxisa mbilu yanga
0: mhm
1: na mini ni vintsongwane kambe ku tshika ka leswo lembe le dia dza 98 loko ni sungula ku ngheneliwa hi xipungwana xa uyimbeleli ani likazi ni kombeliwili hi va hanyiti ku va muganga lomu ani hanya kone hi 98 Luis Cabral ka muganga lo a u hlayiwa swa ku i Bairro Magudi la yani ku suwe ni njanjeni Dernage kutani ni kombeliwa leswaku va ni vonile mahanyela yanga swa fanela ni nga kumeka ka xikola xa komunitaria lexi a xilikone ka muganga luwani na xirhangeliwa hi Gowali inga ONG na muganga luwani a wu ni vana va Magudi ni van'wani lava a va tutrumile ematikweni ya vona hikwalaho ka tinyimpi.

Mambo tatana David Ntimani mukandlisi wa tintambu loko ni hanana zwitu lebyi ni fanele ku siyela lava vantshwa hi xinyimo xa ku va na vone va hlongolisa ntila lani lava vakulu ha kona hi tlhelo wa mangi tanani vantshwa mulikazi na n'wini mubeka unanga lebyi byi nyoxisaku a manyoxisela alilawu i ni unanga lebyi byone byi nga ni adondziso lowu u nga ni a wu yaki u yaka ku wena u yaka makwenu u yaka tiko hikwalaho ka veto ni u tibeki khandlisi bya tingoma ta ka kwako na hi ve ni ku hi chava ngopfu swinene kumbe ku dedeka ngopfu swinene hi tlhelo bya ku va hi tisa a wunanga lebyi kasi byone i wunanga kasi hi beka marito lawa wone ma zhuketelaka lawa swi kalaka hi nga swi koti ku hi byi yingiseta wunanga lebyi na hi tshamisile ni lava vatsongo kasi a hi yakeni tiko byebyo byi kula byi kola ka tlhelo bya wunanga wunanga lebyi byi hanyaka wunanga lebyi byi susaka ku xukuvala ambilwini ka makwa wa vumun'wana hi loko a ta ve na a byi yingiseta a tlhela a byi bela mandla khani mambu hi lani ni hlayike ha kona na ni siya ku dzungula lani ni kalaka ni nga byivali vatswele lava va nga ka tiko lebyiya bya ku xonga bya xihlali xa kanyaka kola doropeni bya ka Maputo wene mamana wa nga aida chainkomo ka tiko bya kanyaka a faroli ni dzungula vamakwerhu hinkwavo na ni ku wene Pedro Nsinga lweyi i nga munghani wa radio Pedro Nsinga mufambisi wa ndlela leyi ya ta wu chayi ta ka kwanga ku va a ni komba a lomu ni faneleke ku ni famba ha kona a ni siyi Angelo Mangwele producer wa kanyaka a ni siyi hinkwavo va kanyaka hinkwavo va xihlali xa kanyaka a ni siyi ni wa munhu ni le khani mambu tata ni kombela mfumo wa kanyaka kusukela ka administrador switolo leswi swone swi nga ni mabotilawa

ni mavitanaka ku matrangi, ma restauranti, ma loggi, ni va representanti va mapraia, va representanti va ukhandlisi inga va produce sound the musicas. Hinkwavo lavo ni kombela leswaku va butshana va ni andlalela mavoko ya vona hi xipfuno. Xipfuno lexi va hlanganisaka mavoko kumbe timbilu ta vo ili nchumu xin'we ku va va ni pfuna leswaku ni ve ni ma video clip ya tingoma leti. Ngoma leyi ya kanyaka leyi ni yenciki hi mbilu ni moya hi lirhandzu, lirhandzu bya ku tsundzuka kaya lani ni tswaliwaka kona, ni kula kona, ni vona tolo, ni vona namuntlha leswi ku nga hi xiswona. Hinkwaswo leswo swi nyika matshandza, ni navela ku tlakuxa ni ku phakamisa tiko lebyi ni tswaliwaka eka drone. Xileswo ni kombela a xipfuno xa ku ve na mina ni kuma ku chuveka hi mintirho leyi ya ukhandlisi. A kuveni yone itama iya mahlweni kasi na iphatimisa ni tiku lebyi byi kanyaka lebyi ni tswaliwaka ka drone. Hikusa u tla sampolwa ka maputsu u vitisa kanyaka u khwela